0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Umapila mga namamasadang taxi at tricycle drivers na maisama sila sa ipinatutupad na 12 pesos kada litro na fuel subsidy na nagsimula nitong Sabado. Ngunit limitado lamang ang mga kwalipikadong benepisyaryo gaya ng pampasaherong jeep at UV Express. Ayon sa mga tsuper, pareho rin silang namamasada at dapat makinabang sa ayuda. Nakisa mga transfer group na Manibela sa panawagan na palawakin ang saklaw ng subsidy at sabay na igiit ang matagal nilang hiling na dagdag pasahe. Inaasahang tataas muli ang presyo ng langis ngayong Linggo dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon sa source ng oil industry, maaring umakyat ng 4 na piso hanggang 450 pesos kada litro ang diesel at 250 pesos hanggang 3 piso ang gasolina. There you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 8. Good morning.

0: only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan,
0: 1FM.
2: 1FM.
0: You're only one.
1: We, 1FM.
3: Making you feel good this morning is Rico Mumble. Run Good Morning with Rico Mumble.
4: Good morning here on 1FM 96.1 Tarlac. Welcome to our program. Sa mga kawan natin nakikinig sa ating programa, People from Barangay Matatalayo, thank you so much for tuning in. That's a song requested by Mercy of Barangay Matatalayo. Dedicated daw sa kanyang ex-boyfriend. Traitor po siya. Ay, pakitopic naman po yung aking love problem. Uy, isa na namang heartbreaking love problem. Hilig kayo sa ganyan, eh. Sa Thursday, just remind me again, Mercy, Barangay Matatalayo. Real name mo ba yan? Booking ka na kung sakali man. Good morning, people of Matatalayo, here on 1FM. Magandang umaga rin ho sa mga nakatutok sa ating program. Kay Melody ng Barangay San Vicente naman, here on 1FM. Maulan na umaga. Sa mga kawan ho natin, dyan ho sa may barangay Panampunan. Ayan, magandang umaga. Thank you so much for listening sa ating program. Morning din kay Marinela. Alright. Na-play ko na yan tayong song na yan, Die With A Smile. Ha? Thank you so much. Uy, balitin sports muna tayo dahil magarbong simula ni Alex Ayala upang umabante sa third round ng Cincinnati Open. Kahapon ho yan sa Tony Traverse Stadium dyan ho sa Ohio. Naitara ko ng 21 anos na Pinoy netter ang 6-1-3-0. Panalo laban ho kay Elena Gabriela Ruse ng Romania sa second round ng naturang WTA 1000 event. Hama ko ni Ayala ang 3-0 kalamangan sa second set na tumawag na medical timeout si Ruse dahil sa pananakit ng kanang paa. Ilang sandali lamang at nagpa siya ang mga organizers na itigil muna ang laro dahil sa hindi magandang panahon at hindi naman natuloy ang laro na magpa siya si Ruse na magretiro na lamang at tuluyang ibigay ang panalo kay Ayala. Ayan, kudoso sa ating Pinoy netter, sensational Pinoy netter ho natin na si Alex Ayala. Magandang umaga rin sa mga nakatutok sa ating program, People from Barangay San Sebastian. Alright, asking for a song from Cat's Eye para daw sa kanyang bunsong anak na walang pasok ngayon. Magandang umaga kay Kitty, yan ho sa may barangay San Sebastian. Greetings coming from your mom na si Annalisa. Asking for a song from Cat's Eye, Pinky Up. Your song is up next, 8:34 na ho ng umaga. Good morning.
5: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
6: Time check brought to you by M. Lulier.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
5: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: mainganyo ang ating mga kabataan na magsaka, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable.
2: So how do you bring about

0: ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So, ang ating direction is nga, tukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo. Maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun, talagang ang laki ng demand.

0: Yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
1: Kahit meron ang kot, pero kung meron mahirap,

0: Mabuhay! Mabuhay ang Lalawig ng Tarlac. Sandali, naka-live na ba kami? Sandali, kailangan makita ko muna yung itsura ko kung litaw yung aking bumbunan dyan, ha? Kailangan iniiwas mo Jericho, ha? Jericho, ang kasama ho natin pala ay si Jericho Rosales ng DWXT. Okay! Ay, nako! Muli po, araw na naman ng Monday! Oh, live na live! Attorney Brian, wala pa si Attorney Brian. At baka hindi makakarating kasi ayan, nag ano ba 'yon? Nauuso ngayon, kayo ba nagra-run din ba kayo? Ikaw, madam, hindi?
1: Hindi po.
0: Hindi pa. Mag-run na tayo para para makabawas ng timbang. Ay, apo. Welcome po sa Serbisyong Mayap. At this time po, siyempre, Lunes tayo, no? Payong Mayap po, ano? Usaping legal na dati mga bugading kasama ko rito, kaya lang wala, ano? Pero ito ho, meron tayong mga bisita. Mamaya papakilala ko from ano sila. From dating NSO. yung mga Gen X at saka pababa, NSO, di ba? Yung mga ngayon na, PSA. O yun, ha? May hint na po kayo, ha? Baka may mga nakahanda ho kayong katanungan, ay bigyan nyo na ho, no? So muli, isang magandang umaga, masayang umaga, maulan na umaga. At muli po, welcome sa Serbisyong Payong Maya. Ako po, si Jojo Pascual. At bago po natin ibigay muna yung ating mga panauhin po ngayon, ano? Ay, ito naman. Alam nyo naman, ito yung naisama na natin sa mga programa natin, lalo na ho, no? Itong panahon ho ngayon, ayan. Malalaman po natin bakit hindi na natigil yung pag-uulan. Meron bang namumuong sama ng panahon? O ito'y tinatawag na, ano ba yun? Habagat. Kapampangan tayo. Abagat. Ayan. Hindi, pag abagat yan, si Tarlac Forum yan, si Kumari Kong Marisa yan. Abagat at si Paring Ria Abagat. Ano? Ito kasama natin sa dulo ng ating telepono, ang resident meteorologist po natin sa ating lalawigan na kasama din natin sa PD RRMO. Good morning, Sir Alvin!
2: Good morning po sa mga nakikinig.
0: Yan, kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba sinisipon-sipon na rin at medyo ano, linalagnat-lagnat? Maraming ganyan ngayon, ha?
2: Opo,
0: sinisipon at sinuubo na din po. Oo, masyado kasi kayong masisipag dyan sa PDRRMO. Alam ko busy kayo, Sir Alvin, ano? At bibilisan na natin. At ang unang katanungan ko, bakit ho, hindi na natigil itong ulan na ito since 2 weeks ago pa ata, no? Yung talagang kung matatandaan mo, Sir Alvin, di ba, ang nung mga unang siguro mga last month yon, no? June, ganun, no? Natatanong ko lagi sa inyo, kailan ba natin mararamdaman yung talagang nung parang nung bata kami, bata ako, na yung talagang ganito yung panahon, di ba? Yung hindi kalakasan yung ulan, pero dire-diretso yung ulan. But bigla ngayon, Sir, eto na nga. Yung binabanggit ko, ganito yung panahon natin ngayon.
2: Opo. So, kaya po tayo walang tigil kung pag-ulan. Actually, ito na po yung pangatlong linggo natin, walang tigil ng ulan. Past 2 weeks, dire-diretso po. Nagkaroon lang po tayo ng konting break itong Thursday, Friday. Medyo mahina yung ulan, pero meron pa rin po. Ito yung Sabado. Meron pa rin po tayong weather rainfall sa hapon.
0: Yes, apa.
2: So, yung mga nararanasan po natin ngayon, ito po yung direktang epekto ng strengthening ng habagat.
0: Yo.
2: Anticipated
0: week
2: talaga.
0: So ito yung hindi ho dulot ng ano na may paparating na bagyo or what, no, binabantayan, wala hong ganun.
2: May effect po sila kasi meron po tayong LPA sa norte, dapat ng
0: Philippine Okay.
2: Pero in general, surge po ito, o yung general po na pagbuga ng hangin mula Indian Ocean pa southwest.
0: Okay.
2: Kaya po tayo makakaroon ng habagat.
0: Ayun. Okay, so yun nga, no, tatlong tama tayo, no. Sabi ko, yung mga last 2 weeks natin at itong linggong ito. So, itong unang araw ng linggong ito, Sir Alvin, no, August 17, na birthday pala ng anak ko ngayon, ano, yung isa naman bukas. aasahan ba natin ito na magtutuloy-tuloy din ho ngayong linggong ito?
2: Opo, yes po. Actually, sa ngayon po, wala po sa ating naka-raise na heavy rainfall warning ang pag-asa. Pero inaasahan po natin itong mga pag-ulan ngayong Monday, for the rest of the week. Actually, for Tuesday po and Wednesday, meron tayong heavy rainfall warning. color yellow po, 50 to 100 millimeter of rainfall. So, for the next at least 3 days po, nag-expect pa rin po tayo ng tuloy-tuloy ng mga pantulan.
0: Ayun, pero ano tayo? Anong pakiulit ho? Yellow alert lang ho tayo?
2: For today po, wala po tayong naka-raise na heavy rainfall warning. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung expect natin ng mga pantulan. Oh, pero... I think nahihirap lang po yung national government na makapture po talaga sa radar itong mabagat. Mahirap po talaga kasi siya makita.
0: Ah, oo, ano, di, kasi ano eh, kung bagyo lang yan, ha, malalaman natin no, kung ano po yung pwedeng ibigay na ano niyan, no, na panahon. No. Pero ito, habagat to. Sabi nyo nga, yung ano yun, yung nagmumula sa, ano yan?
2: 10,000.
0: Yun, oo. So, ayan, so itong mga susunod na araw, sabi nyo, mga 2 to 3 days. So, asahan ho natin ngayon itong ganitong panahon po natin?
2: Opo.
0: Okay.
2: Actually, nag-anticipate po tayo ng increased rainfall for tomorrow.
0: Nako, oo. O, yun, oo.
2: So,
0: Nakapag-raise ba tayo ng ano? Anyway, yung mga iba't ibang LGU naman no, dito sa ating lalawigan po, eh, nagdeklara no, ng walang pasok sa eskwelahan. Tarlac City, ang pagkakaalam ko eh, walang pasok. Both ano ata, no? Both, all levels, I mean.
2: Yes po. So, nag-release din po sila ng walang pasok sa gabi po. Actually, maaga po sila nag-release.
0: Mm-hmm.
2: 8 to 10, nag-release po tayo ng suspension of classes. Dahil sige po, ito na nga po yung pangatlong linggo natin na walang tigil ng ulan. Kahit consistent lang po na mahina, pero dire-diretso po yung mga pag-ulan natin. Mataas po yung chances ng mga pagbaha, land flooding, saka spilling po ng ating mga rivers.
0: Okay.
2: Kaya mas minabuti po ang ating LGU na mag-suspend na po ng klase.
0: Ayun, okay. So, Sir Alvin, no, baka nakukuha ko na yung ano, alam ko napaka-busy nyo ngayon sa PDRR mo, no? Baka may gusto ko pa kayong idagdag at paalala sa ating mga tagapakinig dito sa ating lalawigan.
2: Yes po, para po sa ating mga tagapakinig, ito po mga pag-ulan na ito, ina-expect po talaga natin sa for this month, and yung mga ganito pong dalang ulan ng habagat, ina-expect po natin ito mag-proceed until for the following month po. So,
0: sige po.
2: Mga flood prone areas po natin, mag-ready po tayo, at lalo na po sa mga paglabas po natin, mag-iingat po tayo at maiwasan po sana natin yung mga drowning incidents. At para kaya po tayo nagsuspend ng classes para sa safety po ng ating mga kabataan, at hopefully maintain po lagi natin yung safety ng ating mga anak at ating mga kababayan po. Hindi po biro itong habagat, madami po itong nadadalang ulan, madami po itong nakukos na mga damages. So, mag-iingat po tayong lahat and always stay safe po.
0: Okay. Thank you so much, Sir Alvin. Kayo din po, no? Stay safe and dry. Okay, thank you.
2: Thank you po.
0: Ayan, inyo pong napakinggan ang ulat panahon natin no, mula sa ating resident meteorologist na si Sir Alvin John Wong no, ng PAGASA, ay, ng PAGASA, ng PDRRMO. Yan. O, diba, kung swerte natin, meron tayong ano ha, meron tayong sarili ha, na PDRR, ano, na resident meteorologist. At dito rin naman sa lalawigan natin, napakaswerte din natin. O, diba? Kasi meron tayong mga tiga NSO dati. O, diba? Kasi nung unang panahon, unang pa, ayan na naman, aabot. Kasi nung kapanahon ng ko, mama at saka sir, ano? Ay, nung ako'y kumuha ng passport noon, mamaya kukwento ko rin sa inyo, pumunta pa ako sa ano, sa Manila. Although pinanganak ako sa Pampanga, hindi mahanap ng ano ba to ng NSO noon itong birth certificate ko no, yung kopya ko doon. So nangyari, mamaya kukuwento natin 'yan. Bago ho na tayo magpatuloy, ayan, eto nga ho ha. Meron po tayong panauhin na galing sa Philippine Statistic Authority. Tama po. Statistic 'yan. Tanong natin mamaya bakit naging PSA na dati eh. Mas parang mas ano ko yung NSO. Ito, magpapakilala ho muna sila, no. Siyempre, unahin natin, sir, ha? Ladies first. Alam mo naman, gentle ano tayo. Gentleman tayo, ha. Oo, sige po, ma'am. Yan, pakilala po tayo. Bati, yan.
1: Maya Paabak po sa lahat.
0: Baka pampahan niya pala. Kanina pa ako Tagalog ng Tagalog sa'yo. Sige pa.
1: Ako po si Maria Veronica Junicio, National ID Focal Person po sa Lalawigan ng Tarlac.
0: Okay, National ID.
1: Yes.
0: Pag sinabing National ID, ito ba yung PIL system? Tama ba?
1: Yes po, PhilSys. Philippine Identification po. Pero ngayon po, National Identity.
0: National ID na?
1: Yes po.
0: Eh, ba't yung ngayon din, mami? Natakot agad si mami. Gano'n lang yun. Huwag ka matakot sa akin, ha? Si sir naman po. Okay.
3: Mayap na back po kay Katamungan. Ako po si Marty Garcia po, Registration Officer 1 po ng Philippine Statistics Authority. Mayap na back din po sa inyo, Sir Jojo.
0: Registration Officer kayo, sir?
3: Opo.
0: Nang ano po, pag sinabing ganun, ano po yung duties and responsibilities po ng inyong yung position po niyo?
3: Okay po. Bilang registration officer po, more on ano po kami sa civil registration. Kami po yung nagre-receive po sa mga birth certificate nyo, marriage certificate, ganun. Tsaka yung mga death.
0: Okay. Kayo din ang may kasalanan, bakit yung berde ko nag-iba?
3: Regarding po, hindi po.
0: O, depende kasi ano. Depende yan po. Ho, papasok ngayon. Yung pinag-uusapan natin, kasi ako, magiging ehemplo niyan ako sa inyo, ano, mamaya kukwento ko. No? So, ang kasama natin ngayon, yung Philippine Statistics Authority o PSA. Noon, national, dinatnan nyo ba? Kayo, ma'am, ikaw, ma'am, nakalimutan ko, Veronica ba?
1: Veronica po.
0: Sir?
3: Marty po.
0: Marty, Veronica and Marty. Tiga Tarlac din city kayo, di ba?
1: Opo.
0: Okay. Nadatnan nyo na ba kayo, sir? Nung mag-umpisa kayo magtrabaho, nadatnan nyo na NXO pa yan?
3: Opo. Bali, nung nag-start po kasi ako doon na 2008 bilang OJT po, on the job training po ako. And then, nung 2012, nangailangan po sila sa mapper. Okay. So, hinar po ako. Noon po kasi 2012 is NSO pa siya noon.
0: Okay.
3: So, inabutan ko pa po yung inabutan ano niya. Yung sinasabi niyong kabataan niyo.
0: Natin po. Hindi ko na sinusol sa akin eh. Ikaw, Ma'am Veronica.
1: Hindi ko na po naabutan yung NSO.
0: Sinasabi niya ito, Sir Martin, matanda na tayo. Hindi na diyan abutan yung NSO. Oh, si ano na rin tatanungin ko, Sir Marty. O, buti naging ano, kung masasagot mo lang ha, buti na ginawang PSA na, hindi na yung NSO.
3: Bali, nung 2015 po kasi, meron tayong yung tinatawag na ano, RA 10625, wherein yung mga ano po, yung mga nagkukulak ng mga data ng mga agencies, pinagsama-sama po.
0: Okay.
3: Gaya po ni ano, ni NSO, ni NSBC,
0: okay.
3: Si BAS. So, yun po, pinagsama-sama, ginawang isa na lang po. Pinag-merge po kami, kumbaga.
0: Mm-hmm. So, yan, no? Pero maliban, kung masasagot nyo lang, bossing, ha, mga ma'am, no? Kasi yung position ni Sir Marty ay dun sa mga, yun nga, no? Yung sa mga civil, ano, registrar, birth certificate, at si ma'am naman dun sa national ID na natin ngayon, na dating PhilSys, ano? Okay. Ano po yung ano, no, pangunahing iba pa, maliban po, no, dun sa hawak niyong posisyon, ano pa po yung mga pangunahing mga ano, kumbaga, ginagawa ng tanggapan po niyo sa PSA?
3: Sa PSA po, no, so napakalaking ano po, napakalaki po nung tulong po ng ating ahensya sa pagano po, no, sa paggather ng mga data. So yun nga po, ang PSA, sila po nagkokolekta ng mga datos po, no, sa ating mga pribilehiyo, sa mga sa mga government din, sa mga partners government natin, nagkukulak po ng data. And then yung data po na yon, for example, yung pagkulak po ng population natin, no, yun
0: tama.
3: Naman po ang ginagamit ng ating ahensya, ng ating mga policy makers po sa pag-formulate nga ng mga batas. No?
0: Tama. O, ikaw, ma'am, ano, Veronica Kitty Duterte. Veronica hindi niya, di ba? Anong, ano, mas maganda ka naman doon, tsaka natural. O, di ba? Pag mga DDS na nakikinig sa atin, nayari. Sige, ano, baka may pwede ka pang idagdag doon, ma'am, Veronica, doon sa binanggit ni Sir Marty. Yung iba pa po ang mga ano nyo, mga assignment po ng ano.
1: Bali nga yun po yun, aside po sa pag-collect po ng mga data, like yung mga censuses, and yung sa civil registry po, yun din po yung sa national ID nga po.
0: Yun,
1: yes,
0: national
1: po.
0: ID. Kasi pag Pag kasi ano, no, yung mga karaniwang mga mamamayan, no, pag nabanggit yung NSO noon at BSA ngayon, agad na sumisiksik sa unang naisip nila birth ay yung birth certificate. Yes, pa. Ngayon ho, yung national ID. Ayan, ano. So, pero ito, sabi nabanggit ni Sir ito, no, maganda yung ano nila, yung kanilang, yung tanggapan po nila, tama yan, ano. Dahil nga yan, may mga nagsisensus, may mga kumukuha ng mga datas, doon nagagamit yan. Parang kami ngayon sa Kapitolyo, meron ho kaming ano, no, kanina nag-present yung assessors namin regarding doon sa kung paano yung mga RPT at kung ano-ano, no, nabanggit din niya. Naisip ko, ba, eksakto guess ko yung sa mga, sa PSA, ano, doon natin makikita yung kung ano yung pangangailangan dahil nga may mga kasamahan kayong, di ba, minsan nagsusurvey. By the way, kada ano ba yan? Yearly ginagawa o every 2 years, every 4 years?
3: Yung census po, every 5 years po yun.
0: Kita nyo, every 5 years. Edy yung huli nyo, nung 2021 pa siguro.
3: Nung ano po, meron kaming kinandak nung 2024, kasabay okay po yun ng CBMS.
0: Ah, yun, no? Kasi may in-attend din akong seminar, parang sa 2020, ano ngayon, 27 ba, 28, para magkakaroon na naman 'yan
3: CBMS po.
0: Kaya pinaghahanda ngayon yung mga ano, yung mga LGU. Oo, na tama, parang yung gastos yata wala ba kayong budget? Pagkaintindi ko yung ibang gastos sa ano eh, sa meron kayo pero hindi niyo kakayanin, no? Tsaka yung sa ano ata, manpower, no? Bitin. Kulang din ba kayo sa manpower?
3: Tama lang naman po Sir Jojo, kaya lang minsan kasi talagang nagkukulangan at saka madami kasi ano nagba-back out pagka ano yun, sa, during yung census na talaga marami yung nagba-back out talaga. Tama, kaya yun yung nagiging issue namin.
0: At saka pag meron kayong ganun, inaanunso ko yun pag kailangan nyo ng ano ba tawag, enumerator?
1: Yes,
0: kita nyo, kakala nyo, hindi ko alam ha, inaanunso ko pag may ano kayo, pag may kailangan kayo ng mga enumerators, siguro mga JOs yun per day, ano? Ina-announce ko po yun pag kailangan nyo ng ganun, ano? Okay, o, dumako na tayo ngayon dun sa pangunahing ano, duties ni Ma'am ano, Ma'am ID. siguro sa office nyo, no? Yung, by the way, kanina nga sabi ko, napaka-swerte natin. Meron tayong resident meteorologist. Ilang taon na palaho tayo dito? PSA, na may sarili, kumbaga, branch office. Matagal na, sir,
3: matagal
0: no?
3: Na po. Di ko na po hinabang.
0: Ang gandahan pa ngayon, di ba, noon meron na kayo, pero noon, pag kailangan pa rin ng, ano ba yun, yung kopya nung, ano, mamaya, ano, yung birth certificate.
3: Birth certificate.
0: Di ba, ipababalaki. Kukunin ito after a week, 2 weeks.
3: Dati po 'yon.
0: Dati ngayon. Oh,
3: ngayon iba na. Hindi na po.
0: Diba? Hindi na. Kaya sabi ko, "Oh, sir, nandiyan ka pala." O bakit ka pinabi? Si sir. Naka-live din tayo, naka-record 'to. Baka mangawit ka diyan. Okay na 'yan. Oo. Mas ano pa, mas pogi pa kami ni Sir Martin 'yan at pagkatapos. Ayun, no. So, sabi ko nga, napaka-bilis na ng ano ngayon, no, nung magiging transaction niyo kung may ano kayo, kailangan kayo sa PSA, okay? So, ito po, kay ma'am naman tayo. Ito, ma'am. Tumanta ka, ha? Mo, ha? Hindi, meron na akong ano naman eh. Yung, ano bang tawag doon? National ID na ngayon, no? Naumpisahan yan, ma'am, kailan?
1: Bali, nagkaroon.
0: Pandemya ba tayo, no?
1: 2020 po.
0: Okay, ano pa? President Duterte. Yan. Sige po, okay.
1: Bali, 2020 po, nag-start po yung national ID dito po sa Tarlac. Bali, yung 2020 po, nagkaroon po ng step 1 registration.
0: Okay.
1: Yun po yung nag-house to house for appointment po. Then, 2021 po, February, nag-start po yung step 2 registration kung saan po kukunin yung biometrics.
0: So, tama, no? Paano-ano siya, no? Step by step.
1: Yes po. Okay. Then, yun po, from 2021 up until now po, ongoing pa rin po yung registration natin. Mm-hmm. So, for registration po ng national ID, pwede na pong magparehistro yung edad 0 hanggang pataas.
0: Ay, ganun ba?
1: Kahit kakapanganak po, pwede na pong magparehistro.
0: Okay. Ito ma'am, no, ito rin minsan, pag naririnig ko, bakit, alam ba, pagkapanganak niya, ba't kailangang ibigyan na ng ID?
1: Para magkaroon na rin po siya ng pagkakakilanlan aside po dun okay sa birth certificate.
0: O, di, alimbawa, pag lumalaki na yung bata, bukuha siya ng bago.
1: Opo, may updating po parang tayo ano, pag nag 5 years old and 15 years
0: parang
1: old po.
0: Parang passport.
1: Yes po.
0: Yun. At least sabi ko na eh, pag iba yung may ano tayo, may guest tayo na yung mga tanong eh nasasagot agad, ano? So, eto. Di ba, dami ng ID, government ID. May driver's license, may kung ano-anong SSS, may GS kami. Sa tayo, di ba? Meron tayong UMID. Yun yata ang UMID, no ma'am?
1: Yes po, sa SSS.
0: May sa ano ba yun, sa firearms at kung ano-ano pa, marami, no? Eh bakit ho, nadagdag pa itong national ID na to, ma'am? Ano ba yung magiging, kumbaga, benepisyo natin ng pagkakaroon ng additional ID na to na national ID?
1: Bali, sa national ID po kasi, in-establish po niya yung single proof of identity po. Mm-hmm. Bali, darating po yung panahon, isang ID na lang po yung gagamitin. Oh, yes po. Pero nandun pa rin naman po yung mga driver's license, okay, dahil may function naman po yung mga ganong IDs like mm-hmm. passport.
0: Tama, tama. Ano? So, ito yung ano, sabi mo nga, no, balang araw, no, parang yun nga, iisa na lang yan. Pero aside, of course, dun sa halimbawa, kung professional ka o ano, driver's license, iba yun. Ano? So, ano po ba yung pagkakaiba niya itong ano, ng meron tayong piece, 'di ba? May naririnig din ako, ma'am, may parang may paper format, yes, tayo at digital.
1: Meron
0: sige po.
1: Po,
0: ano po 'yun, bakit ho?
1: Bali, meron po tayong 3 formats ng national ID. Yun nga po yung card, mm-hmm. yung paper version, yung black and white po na piniprint, okay, sa mga registration centers, mm-hmm. at saka po yung digital national ID na magi-generate po sa eGov app. Bali, yung tatlong formats po na yon, meron pong ano, same functionalities.
0: Okay, so we don't need ano to have ng yung ako, meron ako yung talagang ano na yung
3: physical card.
0: Ano. So kung meron ako na kakuha ko ng paper format at nasa digital, okay na yon.
1: Yes po. Ina-accept naman po siya. Okay. Bali, kahit magkaroon po kayo ng paper version, darating pa rin po yung national ID card niyo. Mm-hmm. Nagawa po natin itong paper version ng national ID para may magamit na po yung mga citizens na national ID habang hinihintay po yung pag-print ng kanilang national ID card.
0: Mm-hmm. Noon kasi, nung alam ko, nung kumuha ko ng ganyan sa Metro Town noon eh, kukuha ko ng national ID. Magre-register ako. Sir, kailangan po ng ID. Ngayon, kailangan nyo pa yon?
1: Yes po, kailangan po.
0: Kailangan pa rin eh. Yes. Kung wala pa ngang ID, si baby, sabi nyo.
1: Original copy po ng birth certificate.
0: Ayun.
1: Pag 0 to 4 years old, mm-hmm. po ang i-register natin, kahit hindi po registered ang kanilang birth, okay, certificate, pwede po. Pwede rin pong baptismal.
0: Kaya kung halimbawa, nasa hustong edad na po ako, no? Magkukuha ko ng ano, wala akong ano, ID pa, kukuha ko noon, no, ng national ID.
1: Kung wala pong birth certificate, nilalax din po yung requirements, pwede po tayong kumuha ng barangay clearance or certificate. Basta po, nakapaloob po doon yung buong pangalan niya, mm-hmm. yung okay. kapanganak, araw ng kapanganakan. Tapos kung bata po yun, kailangan nandun din po yung pangalan ng magulang.
0: Okay. So, saan natin ano, ha? Saan natin pwedeng talaga magamit ito sa national ID? Sa mga banko? Kasi
1: yes,
0: noon parang sa banko hindi noon, ha?
1: Noon po.
0: Sinasabi ko, ngayon, okay na.
1: Yes po. Yun. Government and private transactions po, tinatanggap na siya. Actually po, maraming mga relying parties or different government and private agencies na po ang nag-integrate sa national ID. Kagaya po ng SSS,
0: okay,
1: PhilHealth, yung mga ibang munisipyo po sa ibang probinsya po dito sa Pilipinas. Marami na pong nag-integrate.
0: Correct, ayun. So, ayun po. Ano? So, ulitin natin, mama, bago tayo dumako kay ano, no? Kung yung mga wala pa, saan sila pwedeng pumunta? Online ba o kailangan pumunta sa tanggapan nyo?
1: Bali, meron po kaming fixed registration center dito po sa MM Tan Building, MacArthur Highway, dito po sa Ligtasan. Harap po ng dating Sexy Baboy. Tabi po ng Premium Bikes. Bali, Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. po. Open kami doon.
0: Hindi sa office nyo?
1: Magkahiwalay po yung okay. registration center ng national ID.
0: Sa ngayon ba, marami pa rin?
1: Marami po. Ginagamit po ngayon. Dahil yun nga po, kagaya po ng sinabi ko, dahil in-integrate na po ang national ID, sa DSWD po, gamit na gamit talaga ang national ID.
0: Pero ma'am, ito ha, ano lang, no? Nababantayan nyo po ba yan? Baka halimbawa, yung mga iba, kumukuha lang ng national ID nila, no, para magamit sa pang-scam. Halimbawa, kunwari ako si Jojo Pascual, kukuha ko, Pio Lopez ko lang gagamitin kong pangalan. O, paano nyo ma-ano yun? Nakagawa rin ako ng paraan na may ibang idea ko. Machi-check nyo yun?
1: Bali, naka-base lang naman din po kami sa pinipresent po na document ng client. Pero okay, sa amin po kasi, during registration, kinukuha po namin yung mga biometrics. So, for example po, gumamit po siya ng pangalan sa una at nagpa-register po sa ibang pangalan. Madidetect po yun dahil gumamit po ng biometrics.
0: Nung kami may ganun eh.
1: Yes po, iris po.
0: Hanggang ngayon may ganun.
1: Yes po.
0: Iris
1: scan. Iris, full set of fingerprints po at saka yes, front facing photograph.
0: Oo, yun nga no, naalala ko pa. Ikaw sir, meron ka na nasa. Meron na po. Akala ko wala pa yun. Kukurutin kita dyan. Ayun, so, ayun. At least po no, nalalaman natin ngayon no, kung ano yung bakit kailangan nating magkaroon ng national ID no? At kung wala pa kayo yun no, yung binanggit ni ma'am na ano dun sa sexy babon bin check sa Sambipsali ba yan?
1: Tabi po ng premium bikes dito premium po bikes sa ligtasan malapit okay sa Philippine Rabbit Bus Terminal.
0: Ah yun ay malapit diyan ako dati eh sa Aquino subdivision eh. Okay, so dumako naman tayo. Ito palagay ko maraming naghihintay na ano dito no ng mga impormasyon no itong pinagkakaguluhang birth certificate. Kasi ito, alam naman natin na pag pinag-usapan natin ng PSA, una talagang pumapasok sa sa utak natin na yung
3: birth certificate.
0: Birth certificate.
3: Tama po.
0: Meron pa. Hawak niyo rin ba yung ano, yung marriage certificate?
3: Yes po.
0: Yung mga death certificate.
3: Tama po, hawak din po namin.
0: Sa iyo lahat yun, sir?
3: Sa amin po lahat
0: ayan,
3: yun, sir.
0: Ayan, okay, pero ano yun, kasama dun sa hawak mo yun o yung ano lang?
3: Apo, hawak po namin.
0: Kita mo? Kaya lahat ng mga nabubuhay dito sa Pilipinas at Tatarlac, ano?
3: Hawak ko po yun,
0: nagpapakasal, alam lahat ni ano, ni Sir Marty to, no? So ito, dumako tayo, no? Noon din, naisip ko yan, no? Nung medyo hindi pa tayo ano sa mundo no? Ang pagkakaalam natin noon pag kumuha pinanganak ka of course may birth certificate ka sa ibibigay sa iyo no i-register mo yan sa City Hall o kaya sa munisipyo mo ano eh ngayon bakit ano meron na halimbawa lalo na pag kailangan mo ng passport kung ano-ano magpapakasal no kung ano-ano may kailangan ng kumuha ng PSA issued birth certificate. Ayun. Ano ba yung pagkakaiba nun, sir? Na nakarehistro na ako dito. Di ba? Tapos, pag kailangan ko ng isang dokumento na kailangan nung na kailangan doon eh sabi ko nga sa passport no, no? O kaya doon sa tayo pag diba nagnaano tayo nagpe-permanente o nag promotion kailangan natin ng PSA no. Ayun. O bakit sir? Yan.
3: Magandang umaga po ulit sa ating mga kababayan. So, regarding po sa tanong nyo, sir, bakit kailangan ng PSA copy pag magpapapassport, di po ba? Kasi ano po ngayon kasi madalas pong reklamo ng ano ng mga ano ng mga agency po na nangangailangan. Yung nare-receive nila is peke, no?
0: Yun,
3: so, lalo na kung galing yan sa ano, galing munisipyo, madali po kasi mapeke yan.
0: Mm-hmm.
3: Itong PSA copy po kasi, ito, naka-database po yan, no? Yung mga sinasubmit sa amin, sinusubmit okay sa amin mm-hmm monthly ng mga na sa LGU, sa mga LCRO, lahat po yan is ini-scan po namin sa database.
0: Mm-hmm.
3: And then, yan po, kapag in-scan namin, in-authenticate po namin yan via printing po sa security paper. So kapag nasa security paper po 'yan, ipinresent mo sa DFA, no? Hindi po nila masasabing ano. So alam nilang ano, alam nilang ito authentic 'to, no? Authenticated 'to, yes, hindi siya peke, no? Pero kada ano po kasi recently, no, may mga dumarating na mga may ipresent, no? So sabi ni DFA, may nakikita kaming mga peking dokumento na PSA. So tinatanong yung mga yon, sabi nila is pinapagawa daw sa recto.
0: Ayun na naman, the famous recto.
3: So ngayon po yon, yung mga birth certificate natin ngayon is dinagdagan po ng security.
0: Yun,
3: ngayon po yung mga birth certificate natin kung mapapansin niyo sa may wandang baba, meron na siyang QR code, no?
0: Okay,
3: meron siyang quick response code. So kapag giniscan po yan gamit yung system ng PSA, mm-hmm, yung PSA verification, i-verify, pag giniscan mo yung lalabas po yung information
0: about
3: nung
0: you
3: tao.
0: Okay.
3: So yun po yung ano security ngayon ni DFA pagka ano.
0: So yun pala halimbawa kami halimbawa sa tanggapan namin sa Kapitolyo halimbawa no sa HR required ako no kunwari yun o mag-apply makikita na natin ngayon sabi mo may QR code doon pa lang pwedeng i-scan nung ano yun no nung isang ahensya.
3: Tama
0: at pag
3: po
0: Walang, o kaya, peke yung QR code na, iba pala, no?
3: Iba po yung lalabas.
0: Iba yung lalabas.
3: O kaya wala pong lalabas.
0: O kaya wala lalabas. Ayun na. Mm-hmm. Fakes, minakes na siya. Opo. No? Yun. So, ganun po yun, ano? Kasi, di ba, sa LGU, di ba, sa civil register nila, and then, registry, and then, isasubmit yan sa ano, di ba? Sa inyo.
3: Opo.
0: Dadaan ba sa inyo yan o diretso na?
3: Opo, dadaan pa po sa amin for processing. Mm-hmm. Ine-encode po namin yan sa ano, meron kaming system kasi Sir Jojo. Mm-hmm. Ine-encode namin yon para sa indexing na tinatawag.
0: Mm-hmm.
3: Yung ine-encode namin yung po yung lumalabas dun sa QR code na iniscan natin.
0: Yun, no. Gano'ng katagal? Okay, para lang maliwanag kasi may mga nagpapatulong dun sa akin, ano? Buti na lang, ngayon lang kita nakilala kung nagulo ko pa yung buhay mo. May ano ako, no? May, alam nyo na, no? Sa, dahil naririnig tayo dito sa, may programa tayo, may mga nagpapatulong din po sa atin, ano? Para lang mas maliwanagan, no? Ng mga kababayan natin kung ano yung proseso. Kasi ito yung concern ng nagpapatulong sa akin. Mag-ano sila, mag-abroad na, no? Yung baby, kapapanganak.
3: Opo.
0: Parang yung sinanay ready to go ano na, kukunin nung tatay, nung siyempre hindi kasama yung mga anak and yun nga meron silang bagong panganak na anak, months or mga ganun ano. Nung pumunta raw sa ano, nasa sa city registry natin, nasa ano yun na raw, nasa PSA na raw. Kailangan at may proseso. May sinabi nga ano eh, hindi ko alam kung ilang buwan pa o linggo na pwedeng matanggap yung kopya niya.
3: Mm-hmm.
0: Eh, kaya lang nga, may skate, parang ganun.
3: Kailangan na.
0: Oh. Okay, isa-isahin natin, sir, ha?
3: Okay.
0: Pinanganak ako. Pinanganak ako. Yan. Tapos, siyempre, kung pinanganak ako sa ospital, ang ospital ang magbibigay ng ano, ng
3: yun papunta yata, po no? Munisipyo.
0: Oo, papunta po munisipyo.
3: Sa papunta munisipyo. So pag
0: dating sa munisipyo, yun na ngayon ang magiging birth certificate mo na. Okay na. Yun, mga ilang, ewan ko kung ilang araw lang yung proseso nun na para mga ma-rehistro ka na sa munisipyo. Alam niyo po ba? Hindi na.
3: Monthly po, nagsasubmit
0: sila
3: sa amin.
0: Yung pagka ano po, yung halimbawa, yung individual, ilang gano'y itatagal yun. Okay.
3: Usually po, same day din
0: same
3: naman.
0: Same day. Oh, ito na. Ito na. Tapos na tayo sa munisipyo. Pagpunta po sa inyo, pare proseso nyo na talaga ma-record na gano'ng katagal ho yun?
3: Yung mapunta po sa amin, no, kasi monthly nagsasubmit kasi yung mga munisipyo natin. No. So, pagkasubmit po sa amin kasi may dadaan pa lang yung iba't ibang processing po yan. No. Mm-hmm. So, gaya po kanina, sabi ko, i-encode po yan, Sir Jojo.
0: Tama,
3: no? I-encode po yan.
0: Okay.
3: So, yun po, mag-i-stay sa amin ng isang buwan.
0: Mm-hmm.
3: Pagka na-encode po yan, ipapadala na namin sa central office.
0: Sa main,
3: ipapaano po namin courier po, no?
0: Okay.
3: Yung mismong mga dokumento.
0: Okay.
3: Tapos po, kapag sa regular process po, usually nagla-last yan ng, ano, ng mga 3 months po.
0: Ayun, so ganun. Yun nga yung ano, yun ang naging concern nung ano, nung nagpapatulong sa akin. Kuya, tito, kanya. Kailangan na namin next month kanya para yung PR nila kasi ayun yung visa nila.
3: Visa po.
0: At kailangan na yung PSA ng bata.
3: Opo.
0: Siyempre pag nag-submit ka ng mga dokumento mo sa ibang ano bansa, pag inano yan, bibigyan ka ng halimbawa, kailangan 1 week or what, no? Yun nga 3 months. So, walang ibang ano ho, talagang hihintayin yung 3 months na yon.
3: Meron po tayong way, sir, para makakuha
0: ng maaga. Okay.
3: Opo. Ang tawag po doon is advance copy, like by electronic endorsement po. So, ang gagawin lang po ng may-ari, for example, yung ako po, kailangan na ng anak ko yung birth certificate,
0: okay.
3: No, para magpa-process ng passport. So, ang gagawin ko lang po is, kapag nasa munisipyo pa po ang inyong dokumento, maaari po kayo magtungo sa local or sa city civil registry office para mag-request ng advance copy ng birth certificate, marriage, or death, no? So, ang mangyayari po, pupunta po sila doon.
0: Mm-hmm.
3: Kapag ka po nandun na sila, ihingan po sila na kailangan po, Sir Jojo, ng proof of urgency.
0: Okay.
3: No? So, for example, yun, kailangan na sa passport. So, magpakita kayo appointment, no?
0: Okay.
3: Appointment na sa no sa DFA.
0: Sa embassy.
3: I-photocopy po nila yon, tapos i-attach lang po dun sa electronic endorsement or sa advance copy.
0: So, gaano katagal naman yun, sir? Halimbawa, na-comply lahat ng mga binabanggit yung kailangan?
3: Mga ano lang po, mga 2 to 3 weeks po, makukuha na yung dokumento. Naka-sack pa na po yung security paper.
0: Yung bayad niya?
3: Yung bayad po, yung electronic endorsement kasi, kapag nasa amin na po okay. yung dokumento, wala na pong bayad yun. Mm, pero kapag ka nasa okay. munisipyo po, kasi syempre meron siyang ano, extra charge po. No?
0: Opo, okay.
3: At saka po yung, ano, yung pagpapadala via courier.
0: Mm. So, bali manggagaling din yung endorsement sa munisipyo?
3: Sa munisipyo po. Or okay, kapag then, nasa amin na po yung dokumento, mm. pwede po sila mag-request sa amin ng, ano, ng advance
0: yun.
3: Copy.
0: Yun, yun naman pala, ano? Ano ha, narinig mo na, pero nakakuha na yata. Sabi ko, ano, pasensya na, wala tayong... wala pa tayong contact, wala tayong ano mato mapo. Pero sabi ko ano diyan na pumunta ka doon, parang may nakausap, parang ganun din yata yung nangyari. Okay na mm-hmm. Oh puti to, meron naman po pa ng ano, mga weeks na lang kanya.
3: Oh, yan po, tama.
0: Oh, yun naman pala, may way naman pala eh. Tinanong, tanong mo pa ako, ikaw talaga ano. and then balik ako doon sa proseso dati, no, na pinag-usapan natin. So 3 months sabi niyo, eh
3: no, po. Oh,
0: bago babalik.
3: 3 months po, task po yun.
0: Hindi na para babalik. Ba? Nasa inyo na po
3: nasa
0: pala yun.
3: Na po yun.
0: Nasa PSA na.
3: Okay.
0: So, pwede na namin, after 3 months, pwede na namin kunin yung kumuha. Hindi kunin, ha? Kumuha ng kopya.
3: Opo, maaari na po.
0: Oh, pero, ewan ko, pero ganito na rin yata yung nangyayari. Halimbawa ako, no, kumuha ko ng PSA, di ba? Magkano na yung bayad dyan? 100 na lang mata sa inyo dito. No? Oh. Kung isang kopya.
3: Isang kopya po.
0: Oh. O, yung makukuha kasi mga 30.
3: Opo, lalo yung mga nag-police.
0: At talaga may ganun kumukuha ang ganyan?
3: Meron po, yung mga nag-apply po ng PNP.
0: Hindi nyo naman inaawat, baka saan gagamitin yun?
3: Hindi naman po.
0: Halimbawa, ako lang, kumuha lang ako ng isa. Okay, ginamit ko sa HR namin. Siyempre, ang mga ibang office kasi, titingnan lang naman nila yung sinabit mong una eh. Yung photocopy, o yung tinatawag na Xerox machine. At saka yung PSA na original na galing sa inyo. Paghahalin tulad yan, yan, binalik sa akin. Diba? Babalik sa akin yung original.
3: Opo. O,
0: tanong ko ngayon, ginamit ko naman sa iba. O, pwede naman yan.
3: Pwede na? Naman po.
0: Kailangan pa ba yung resibo? Hindi na siguro.
3: No? Minsan po kasi inihingi nila yung resibo.
0: Oh, okay.
3: Opo, kasi meron siyang transaction slip doon na nakamatch po sa inyong dokumento.
0: Hindi, kung meron naman ng ano, meron naman ng QR code, diba? Meron ng QR code, yung ganun nila, original.
3: Depende po sa ano, sa
0: pag-ahensya.
3: Sa ahensya po. Sa DFA po kasi nire-require yung resibo tsaka po sa PNP application. So, kailangan po talaga yung resibo.
0: Ito na yung madalas na ano, sir, issues o concern natin.
3: Opo.
0: May maling pangalan, birthday o ibang impormasyon. Ito, ako, kanina nga sabi ko, di ba? I-example ko yung akin. Ako yung pinanganak sa bayan ng San Fernando, Pampanga.
3: San Fernando, sir.
0: Noong September 29, 19... Huwag na. Ayan, ano, pinanganak ako doon. No? Pinanganak ako doon, and then... ilang buwan lang naman dito na ako pinalaki hanggang ngayon. Ano? Inga, pinanganak ko September 29. Yun, ano? Hindi nandun ako. And then, nung medyo nag-ano na ako, lumaki na ako. Ano? At kailangan ko ng passport. Okay? Kailangan ko ng passport. Siyempre, passport.
3: Apo.
0: O, NSO pa nun eh. Diba? E di yung kapatid ko nasa Maynila, no? Sabi ko, kailangan ko ng NSO. Ganun-ganun. Di, sa San Fernando naman, nagtataka ako, wala akong ano. Yung
3: wala akong record.
0: O sabi ko, ano, tinanong ko ngay nanay ko, ako ba'y ano lang ho? Ako, napulot nyo lang. Parang ano lang, ano yung humabol ng pagka-presidente. Ano? Ayun, ngayon pala, ito, to cut the long story short, narehistro pa ang birthday na nakarehistro sa akin, November 29. Hindi September 29 na pinanganak ako, na ito ka, isa-isa lang ito. Lagi ko sinasabi, sa buong mundo ata, o Pilipinas, ha, o probinsya, na parehong may ka-birthday akong mayor, na naging mayor pala. Oo, hindi ko nababanggitin, ha, yung September 29 at saka yung November 29 ngayon. Ngayon pala, nung tanongin ko yung nanay ko, naalala niya, balo ko na, anong mako. Nung iparehistro ako dun sa Pampanga, kasi noon, di ba, yung pag-late registration, parang marami atang proseso eh, no? Bibiro mo nga naman, September, October, November, di after 2 months, doon ako i-re-registro. Ang ginawa ng mga kamag-anak ko doon, sinunod yung araw na yon. Kaya naging November, 29 ako. Kaya ang ginawa ko noon, para makakuha ng passport, may nag-advise sa akin, kung pababaguhin mo pa yan, noon kasi, ang daming proseso ata, ma'am, di ba? At parang medyo may kalaki yan, pupunta ata sa korte pa yan, no? Ang ginawa ko, ang pinalitan ko na lang yung mga ano ko. Yung mga IDs. Sinunod ko dun sa November 29 na yun. Mm. Kaya in short, pag birthday ko na September 29, hindi, November 29 ang birthday ko, kako. Ah, para hindi akong maglibre. Pag November 29, tapos na, sabi ko. Oh, anong gagawin ngayon, sir? Parang napadali na yung proseso. Halimbawa, may ganong issue nga. Pangalan, date, numbers, letters, ano po yung mas pinadali na ata ngayon yung ano eh, yung pagkukorek eh, di po ba?
3: Opo, opo. Naku, Sir Jojo, kung pag-uusapan natin yung correction, baka kulang ang isang oras sa akin. No? So, ano lang natin yung, ano, okay po. I-ano na lang natin yung sample na lang po natin yung sa inyo. Yung sa inyo, yes. Okay na po, no? Hindi na natin kailangan yung pakorek.
0: Oh, hindi na. Ano. Oo, oo. Sinunod po yung ano eh.
3: Kapag mali po yung pangalan, kagaya po ng, halimbawa, misspelled lang po siya, no? Halimbawa, Jojo, naging Joji, ganyan.
0: Yun, oo. Oh. One letter lang yun, ano?
3: One letter.

0: Pero yung ano po, no, yung year, hindi po siya pwedeng i-correct kasi dadaan po siya ng, ano, ng judicial po yun. Court order po yun. No. So, pwede lang po i-correct. Pero dati po kasi yan, court order na rin po yan. So, namiyandaan po yung 1948. Isinama po yung buwan at saka yung araw ng kapanganakan. Okay. Ngayon po, mas mababa na lang po yung babayaran.
1: Oh, kasi may ano yan, no? May fees, no?
0: Na saka po, babayaran po.
1: So, ganun lang. Pero ang unang ano din dyan, pupunta sa ano, no? Sa ano nila?
0: Sa munisipyo po, sa punarehistro yung kanilang birth certificate.
1: Gano katagal yun, sir, para ma-correct? Kung may correction kang gagawin nga sa detalye?
0: Yung details. Usual po kasi, medyo matagal po kasi yan, no? Kasi yung approval niyan sa ano, central
1: iba
0: office,
1: yung, depende iba yung po. Ano, eh, iba yung normal na pinanganak ka, ganito-ganyan, no? May ano yan. Yan kasi parang, kumbaga, dadaan ng sa legal office niyo siguro.
0: Opo. Usually po kasi nasa 3 months yan.
1: Ay, ganun din. Halos ganun din naman.
0: Pero meron kaming ano ngayon, Sir Jojo, meron kaming bagong innovation sa PSA. Yes, yun yung tinatawag na APCAS, no? At saka yung premium annotation. So, siguro next time na lang po namin.
1: Sige po, mahaba-haba yun, ano?
0: Opo, mahaba-haba kasi yun, eh. So, yung 3 months po yun, nasa ano na lang, nasa more or less 1 month na lang po.
1: Okay.
0: And then kapag kapag-premium bag, pero nagpa-premium annotation yung ano, yung kliyente, halimbawa ako may pinakorek po ako, kailangan ko na ning copy yung may annotation. Papasok ko siya ng premium annotation, no? Mga usually ano lang nasa 10 days lang. Okay. Yan kasi umaabot ng isang buwan pataas po yan, eh.
1: Okay. So ayun po, no, at least alam na po natin yung proseso, no, Ma'am Veronica. Kung gusto mo singit, ma'am, baka mali sinasabi ni Marty.
2: Tama po.
1: Gusto yan, ma'am. Sa ano yan, birth certificate, ano? Halimbawa, si
0: kabuhat po lahat yun, sir.
1: Dalaga ka pa o
2: mesa? Yes po.
1: Duy, dalaga pa. Ikaw, sir.
0: May asawa na po.
1: Oh, yan. Wala. Si ano, ito sigurado may asawa na rin siguro to, no. O, halimbawa, si Ma'am Veronica, ha? May boyfriend.
2: Wala po.
1: Tumawa. Ito naman. Basta mag-asawa ka na para matuloy lang tayo sa pinag-usapan natin. Ang nag-asawa si Ma'am Veronica. Siyempre, magpapalit ng pangalan yan. Magiging Jericho Rosales. Magiging Rosales na yung apelido niya. No? O di gusto na niyang gamitin yung pangalan ng ano niya, nung kanyang esposo. Ano yung proseso din po dun, sir?
0: Kapag ganun po, kasi usually pagka magpapa-change status po, mga IDs lang naman po yung pinapalitan, eh. Yung birth certificate po kasi pagka panganak, yun po yung information
1: nyo. And then yung ano na, yung marriage certificate na lang doon, ng isasubmit ng
0: po, sa inyo. Ang marriage certificate po yung isasubmit, halimbawa gusto kong magpa-update ng aking national ID from single to married, magpipresent po ako ng PSA copy ng marriage certificate.
1: So yun na, doon na papapalit doon sa mga IDs.
0: Opo, tama po, Sir Jojo.
1: Eh kung gusto niya magpalit ng asawa,
0: sa siguro kaya attorney na po.
1: Dati so attorney bride wala kasi dito, eh, no. So ganoon lang, ano lang, again, hindi siya komplikado, no. Kukuha lang sila ng kopya. Again, magre-request sila sa PSA and nilang within kung na sandali yung proseso din pala niyan ng ano, marriage certificate nila, ilang tagal din yun?
0: Marahas lang naman po,
1: 3 months, mga 3 months din.
0: 3 months pataas po.
1: Oh, so after 3 months, pwede na niyang makakuha ng kopya ng ano niyo, no, ng marriage certificate para yun kung ano man yung IDs o yung pasaporte niya na gusto niyang papangalan na under the name of ano, her ano, no, her husband, yeah. Eh yung ano, sandali, ito yung importante din, sir, ha, mag-aasawa. Bakit kailangan pang kumuha kami ng ano sa iyo? Senomar ba yan? Certificate
0: tama
1: of no marriage.
0: Tama po. Tama po.
1: O, sige po.
0: Senomar po kasi ito
1: yung... Dati wala yan, eh.
0: Opo, wala.
1: Buwa ka na, ma'am. Baka bagla.
0: Kaya nun, sir, ano, eh, yung mga, ano, yung mga matatanda, di naman sinasabi mga matatanda. Ano.
1: Mga unang panahon na
0: pa. Mga ano, hindi pa uso yung Senomar.
1: O yun, hindi pa. Pag kailan pa nauso yan?
0: Nung ano lang po, nung in-implement.
1: 2005. Matagal na rin, ano. Sige po.
0: Kasi noon, pwede kang mag-asawa kahit ilan kasi wala nang senomar, eh.
1: Ba't tinitignan mo ako?
0: Apo.
1: Garin yung tingin sa akin, no? Pwede mag-asawa nung kung ilan, kanya. kasi. Pero hindi. Ano yun? Depende yun, ano? Depende kung ano yung ano natin. Eh, di ba? May mga pwedeng mag-asawa ng ano. Pero sa ating mga... sabi natin, Katoliko, hindi po pwede yan. Di po ba? So, may mga ganun na... noon. So that's why, yun po, ano nagkaroon tayo. Sige nga sir, susugan mo pa yung Senomar na yan.
0: Yung Senomar kasi sir, kapag Sir Jojo, pag na-request mo yan,

0: Ito yung ano, lumalabas yan yung mga pinakasalan mong ano, no? Kung halimbawa tatlo yung pinakasalan ni Sir Jojo, lalabas mo yung tatlong
1: sabi
0: asawa
1: ko
0: niya.
1: Sabi ko na, ako talagang kaya nanini. Nangyay mo, buli ka. Sige.
0: Nandun po yung information, kailan kinasal, kanino kinasal.
1: Yun.
0: Ngayon po, kung halimbawa, magpapakasal si Ma'am Veronica, iingan siya ng Senomaras, proof
1: ngayon
0: na siya ay single pa.
1: Single, yun. Eh kung halimbawa nagkaroon na nga ng ano, lumitaw dun, may asawa, pinilit pa rin niya. Hindi papayag sa
0: hindi
1: ano.
0: Po papayag
1: kasi requirement ng ano yan, ng munisipyo yan ano, ng para ano, hindi ka kailangan talaga meron ka noon. At talaga naman dapat single ka.
0: Opo.
1: O eh kung ano no, ewan ko ba ba't yung iba kasi ba't gusto nilang marami.
0: Actually Sir Jojo, maraming kami na encounter.
1: Huwag nilang pakasalan.
0: Ano? Marami kami na encounter na ganyan yung mga pinapalitan yung information sa Senomar nila para lang mag-negative. Hindi nila alam kahit palit-palitan nila yon, lalabas pa rin yung information.
1: Oh, yes.
0: Kaya makita mo po yung ano, yung babae galit na galit. Nagre-reklamo sa amin, wala naman po akong kasal, kaya nga, bakit may kasal ako dito? Eh tapos yung kasama niyang babae, pakakasalan niya, buntis na. Galit na galit.
1: Ayun, so ganun ano?
0: Hindi nyo madadaya po kasi
1: eh,
0: sino man.
1: Ibig sabihin niyan, talagang minsan lang kayo pakasal.
0: Tama po.
1: O, pag ikinasal ka na, huwag ka nang ano, huwag mo nang dayain pa yung partner mo, no? Na yun nga, no? Bakit pa kasi yung pakakasalan, alam naman niyang ano, no? Ewan ko, bahala sila. Ayan, sa death certificate naman, sir, ano, ito ba, kailangan din yung ano, no? Siyempre, pag same process, no? Nung pag narehistro na yung namatay, aakit din po sa inyo yan.
0: Opo, opo. Ayun. Marireceive din po namin yun.
1: Mm-hmm. Pero usually, minsan talaga ang kailangan lang nilang kopya dyan, dito na eh. Meron bang instances na kailangan kumuha sila sa inyo?
0: At ng authenticated copy?
1: Ano, saan nila gagawin? Saan nila gagamitin?
0: Usually po sa mga insurance po.
1: Pero
0: pag sa ano po, SSS claim, sa burial, pwede po yung galing munisipyo na authentic, ano po, certified true copy po ng munisipyo. Pero pagka insurance po, kailangan talaga ng ano, ng PSA copy po, ng death certificate.
1: Yun. So at least ito po, no, na nalalaman natin ngayon kung ano yung mga ano natin, no, yung kung saan magagamit itong pinag-usapan natin, birth certificate, marriage certificate at PSA. Balikan kita, Ma'am Veronica. Baka mayroon pa ho akong hindi natanong na kailangan malaman ng ating taong bayan, no, ukol po dito sa national ID natin.
2: Bali, pwede na rin pong magpa-update ng demographic information. For example, may mali po sa pangalan, sa date of birth, sa place of birth po, sa ID or address, pwede po sila magtungo sa aming fixed registration center para ipa-update po yung information na mali sa national ID. Kapag birthday, pangalan, at saka lugar po ng kapanganakan ng mali, magdadala lang po ng original copy ng birth certificate. Pag magpapapalit naman po ng marital status from single to married, kailangan po magdala ng marriage certificate. If address naman po, any valid ID po na naka-address sa ipapapalit na address or barangay residency po.
1: Yun. So pag may ano, no?
2: Pag may mali po sa ID.
1: Kayo na yung mag-ayos, total, nasa PSA na kayo. Bakit minsan, ano, may typo error pa rin ba? Kung, minsan, alam kong yun na yung ano, tapos minsan may ano pa rin.
2: Yes po, nagkakaroon pa rin naman po. Sa amin naman po, ma-printan ng transaction slip, pinapacheck naman po ng mga operators if tama po yung mga na-encode na information.
1: Kaya dapat, ano, parang sa passport yan, di ba? Pag nag-biometrics tayo at saka data capturing, di ba? Itatype muna nung sa DFA yan, di ba? Sir, pakitingin po ng maigi kung tama po yung mga datas, di ba? Ngayon, kung malabog na yung mata mo, kung may kasama ka, kaya ano, hindi na siguro, ewan ko kung magiging kasalanan pa nung ano yan, nung ahensya, no, tulad nyo, no, kung ganun nga, ano. Okay na, ma'am?
2: Baka, yes po, okay
1: si
2: po.
1: Sir, baka may ano pa ako, ha? Baka may mga, wag na yung ano, yung mag-aasawa ng ano, ulit ako, marapating na naman. Ano ba, baka meron pa akong hindi natanong na kailangan malaman din ng tagapakinig na po natin.
0: Yun, Sir Jojo, idagdag ko na rin, Sir Jojo.
1: Sige,
0: yung
1: po.
0: Ano, yung sa mga death certificate. So, nabanggit na rin yung death certificate, no? So, kapag mahirap kasing ano, hanapin yung ano, death certificate sa totoo lang.
1: Okay.
0: Lalo na yung, halimbawa, may kang mag-anak.
1: Ay, oo nga pala, no?
0: Hindi ko alam kailan siya namatay. hindi makita yung
1: hindi lang sir, baka makalimutan ko lang no, may five, kahit umabot pa tayo ng dalawang araw dito, sige okay lang. Yung mga ano, yung mga sa senior citizen, yung mga centenarian.
0: Centenarian diba? Po.
1: Kailangan ng ano yun eh. Sa PSWD o sa amin, sa ano. Eh paano kung dahil nga siyempre, centenarian na yun, pinanganak yun, siguro mga 19 ano ba ngayon, 20s, mga ganun. Wala pang ni NSO ata noon. Meron na bang NSO noon? Ano? Wala pa. Meron na ho ata, no?
0: Wala pa pong NSO, pero oh, meron pong ibang
1: ahensya.
0: Ahensya na nagre-receive
1: naman. Yun nga, sir. Kung halimbawa, hindi, ano yung gagawin noon para makakuha sila ng ano, ng proof na sila ay at least 100 na kasi magkukuha sila ng centenarian, yung 100,000. Sayang nga ito ba?
0: Pagka ganun po, Sir Chojo, pwede naman po magpa-delete registration. Ngayon po, kung maghahanap sila ng proof, usually hinahanap yung, halimbawa, birth certificate kung anak
1: yung nila. Yung kabarkada niya.
0: Yung birth certificate kung anak nila.
1: Ang alam ko yung kabarkada niya, yung kababata niya.
0: Pwede rin po, pwede.
1: Pwede na lang muna. O, siyempre, kasing edad nung rito, at ipakay
0: na.
1: Pero ganun, tama yun, ano, natanong ko lang. Pero yun ang prosesong ginagawa sa Kapitolyo, no? Parang, yung, may, kung may anak siya, i-compute. Halimbawa, kung may anak pa siyang buhay, mga 80 na eh. O, diba? Yun, may ano siya, kunwari, may birth certificate. O, di kwentan may imamo ka nito, may kasawa yung 20 anos. Di dinalang, may pinaman, ano?
0: Saan, baka may baptismal po siya, sir.
1: Yun, o. Pero siya nun, kung buhay pa, gusto niya magparehistro sa inyo po, pwede ba?
0: Pwede po, pwede.
1: Sa City Hall, municipio din, ano? Yan, okay. Ano ba? Nako, ito na lang, huli na lang. Again, si Ma'am Bev, ay, Bev ka ako na, Veronica, na yung mga gustong kumuha nung ano nung magkaroon ng national ID dun sa binanggit niya lugar.
2: Yes
1: po. O paano makukuha? Sandali pala, babalikan kita. Yung anak ko, yung mga noon man pala nung nangyari dun, yung naunang nakapag-rehistro na dun sa mga mall noon, eh, ang daming pila pa noon eh. Ano nangyari ba't yung iba ho? Kung masasagot mo lang ha.
2: Ang printing po kasi ng National ID card sa Bangko Sentral po. Okay. Then ang courier po natin yung Philpost.
1: Okay.
2: So pwede naman po kayo magtungo sa aming Fixed Registration Center para ipatrack po yung status ng ID. Opo. Kasi marami na rin po kaming mga na-retrieve na National ID sa mga barangays.
1: Ayun naman pala. Yan. So ayun po ah. Ganun pala yung proseso nun. Hmm.
0: Eh, dagdag na rin namin, Sir Jojo, yung sa printing kasi ng National ID, nahinto po kasi yan, no, gawa nung ano, nagka-issue sa, ano, sa printing.
1: Ay, sa printing.
0: Opo. Ngayon po, ang printing yan is, magkakaroon tayo ng printing area dito sa Tarlac City.
1: Ah, okay.
0: Opo, baling hawak po namin is Nueva Ecija hanggang Aurora. So kami po magpiprint lahat noon, hindi na po sa BSP. And then yung delivery same din no sa TSA po yung ano, yung delivery.
1: Yung mga bagong ano na no,
2: mga backlog po.
1: Yung kung
2: mga
1: kung nawala yung akin, pwede akong ano mag anong kailangan kong gawin?
2: Sa ngayon po kasi wala pang guidelines for replacement po ng mga lost IDs. Pero pwede po tayong mag-request ng paper version ng National ID.
1: Yung ano, yung kanina, yung pinag-usapan
2: yes
1: natin.
2: Po. Pwede rin or digital po sa e-gov.
1: Pwede naman yung tatanggapin naman.
2: Yes po. Tinatanggap na po ngayon.
1: Sige, okay. Maraming salamat, Ma'am Veronica.
2: Thank you din po, Sir Jojo.
1: O baka batiin mo yung mga manliligaw natin. Sige lang, ganda mong yan. Wala kang buhay pa rin. Sige lang. O bate, si nanay, tatay, yung mga tiga... tiga, saan na? Matatay.
2: San Jose po.
1: San Jose, oo.
2: Opo. Yung mga kaibigan ko po, mga katrabaho ko po.
1: Si Bossing. Yung pangalan kasi yung Bossing natin dito.
2: Si Ma'am Bernadette Joy D. Ular po. Ang aming bagong Chief Statistical Specialist po.
1: Si Ma'am? Si Ma'am?
2: Alvindia.
0: Alvindia po.
1: Oh, dito pa, no? Sana sa susunod, sama mo siya. Ha? Busy.
0: I-invite po namin si Sir Jojo.
1: Okay, so thank you, Ma'am.
2: Thank you din po, Sir Jojo.
1: Pumunta ako dun. Ay, hindi. Ito yung pupunta ako. Birth certificate. Sir, ano? Sir Marty, ano pa yung ano natin? Yung paalala natin sa mga kababayan natin?
0: Yun nga po, no? So, sa ating mga kababayan po, no? So, mag-ingat po tayo dahil maulan, no?
1: Oy, okay.
0: Lalo na yung mga ano, nagmamaneho. Tsaka yung mga sa ano po, no, sa mga kababayan natin, kapag kailangan ng birth certificate, yun, kailangan po may appointment po kayo, no? Hindi po pwedeng mag-walk-in unless kayo po ay senior na o kaya po PWD or buntis. Okay. No? Hindi po pwede yung buntis-buntisan lang, no? Yung busog po. So, kailangan po yun kasi marami pumupunta sa amin nag-walk-in eh. Hindi po kami tumatanggap ng walk-in ngayon.
1: Okay. So, mag-ano muna?
0: Appointment po.
1: Saan sila pupunta, sir? FB o may link?
0: Sa ano po, sa PSA, ano po, sa website po ng PSA.
1: Dito naman din yung tatlak.
0: Appointment.psa.gov.ph. Opo, opo. Mabilis lang naman po yung mag-request.
1: Oh, mabilis ngayon kasi nga, meron na tayong ano dito ngayon.
0: May CRS
1: outlet na po tayo. Satellite office tayo, ipiprint na dyan. Okay. O ikaw sir, baka gusto mo batiin si madam.
0: Yan po, ano. So, ano po, so magandang umaga po sa mga katrabaho namin, sa tanggapan po namin sa PSA Tarlac, headed by Ma'am Joy. Mm-hmm. Ma'am Joy, good morning po. Ma'am Lisa. Yeah. Sino pa? Sir Al, yan, Sir Blaine. Oh. Baka ano, baka hindi na kami umabot ng ano. Binabati ko rin po yun, si anak ko, Zikiel, tsaka yung si darling ko po, no?
1: Yun naman, darling, hindi ka naiingit. Ayan, no? Siya na yung marriage certificate, oh. Ako na bala sa munisipyo si Mayor Susan niya po, di ba? Maraming salamat ha, sana
0: maraming salamat
1: din makasama pa namin kayo. Ikaw sir, baka gusto mo bumati rin. Very familiar yung itsura sa akin nito. Ito yung pag pumapasok ako sa ano, sinasabat ako nito.
0: Sa promo na makikita
1: niyo. Sige. Maraming salamat po sa umantabay at ito no, napaka makabuluhan po no ng pinag-usapan natin na yung PSA na yan, parte na ng buhay ng tao yan, eh, no? Pag pinanganak ka, kailangan mo. Pag ikinasal ka, kung ano-ano, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, di ba? Kailangan natin yan. And even pag ikaw ay tigok, kailangan, biro mo, hindi, patay ka na, no? May requirements pa. Ay, ganyan talaga, no? Dokumento po yan na kailangan natin, okay? So, bago ko magpaalam, no, nais ko nang batiin ng isang maligayang happy birthday yung aking mga anak, no. So, ngayon nagdiriw nga ng kanyang ika-ilang ka na ba, Renz, ha? Si Renz, si Gerald, birthday niya ngayon, no, August 17. Yan, yung bunso ko naman bukas, si Regina Grace naman, eh bukas naman, no. Sana wish ko lang sa inyo ay yan, makuha niyo yung ano pa niyo, mga pangarap niyo sa buhay. Eh, ako yung pangarap ko sa buhay, nakuha ko na eh, dahil na ano ko na sila, nakapagtapos na sila ng pag-aaral nila. Eh, ganoon naman tayong tatay, di ba? Kaya ikaw, ma'am, yan, para may mabati ka na rin ng happy birthday. Okay, muli, maraming salamat po sa pagkantabay. Sa ngalan po ni Attorney Bryle, Attorney Bryle, alam po, nakikinig ka, hindi na siya nakahabol, no? Kasi nga, may ano siya, medyo linagnat, pero okay na, no? Sa pangalan ng ating kasamahan nga dito, no, si Attorney Bryle, at siyempre, ng ating mahal na Governor, no, Christian Telareno, at Vice Governor, Estelita Lita Aquino, ako naman po, Jojo Pascual. Good morning po muli, God bless Tarlac, bye-bye!

0: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: One FM.
0: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: value. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan! Is this-

0: 1 FM.
1: Number 1.
2: Time check, 10:30.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: medyo inaantok-antok pa ba kayo dahil sa ating panahon, 'di ba no? Napaka-gloomy. Sabi ko nga no, doon sa isang chat ko kanina, parang nakakalungkot no, yung kapaligiran lang sa aking pagising. Ha? Madilim ang kalangitan at siguro marami din ano sa mga lugar, sa mga oras na ito, ganito ang kanilang namamasid, ano? At syempre, ang mga patuloy na pag-ulan. But then, mga kabahagi, sulitin ho natin itong mga oras na nagkakasama-sama tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Mag-message, mag-text lamang. Mga kabahagi, dun sa mga may nais pong ipahatid dito po sa ating programa, comments, suggestions, topics na gusto niyo po pag-usapan dito, no? Pwedeng-pwede po 'yan. Ako po ay malugod na tinatanggap ko po ano, yung mga ano to, yung mga sabi nga ay makakatulong, no? Mga ideas na makakatulong para sa lalo pang ikagaganda na ating mga talakayan dito po sa ating programa, no? Especially yung mga topics, no, na gusto nyo pong pag-usapan natin, no, sa isang linggo nating talakayan. Kasi maganda yung ganun eh, no, na at least nakukuha ko po, no, kung ano yung interest ng mga nanunood at nakikinig sa atin everyday dito sa ating programa. Samantala, batiin ko muna ang mga nakatutok ngayon ha, sa iba't ibang social media platforms ng Radyo Pilipino, gayon din po ng 1FM. Hello po sa inyo. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. No, bagamat sabi nga no, ng mga kabahagi natin ng mga doktor, naku, usong-uso ang mga sakit. Ubo, sipon, trangkaso, ayan ha. Ate Rosal, kasama ko kahapon dyan sa Baliwag, Bulacan, talagang nilalagnat. Siguro nga sa panahon, di ba, no? At syempre, yung mga lubog sa tubig baha, mag-iingat po, no? Sabi, laganap na naman ang leptospirosis. Ay, ito po'y virus na nakukuha mula sa daga po, no? Lalong-lalo na po yung mga lumulusong, ha? Yung mga lumulusong po sa tubig baha, oh. Although may mga pagkakataon talagang hindi maiiwasan, no? Lalong-lalo kung ang mismong paglabas mo pa lang ng bahay o di kaya yung mismong bahay binabaha, mga kabahagi. Hello muna sa mga nakatutok sa atin sa DCTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXCO Cagayan de Oro. Mag-comment na at sabihin kung saan po kayo nanuroon, saan po kayo nanunood or nakikinig sa mga oras na ito. Hello din po sa mga kawan natin dyan. Yung mga nakikinig sa 99.31 FM Aurora Baler, ayan, 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 96.7 FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.91 FM Butuan, and 96.1 FM Surigao. Mga kawan, magparamdam na din. At ngayon, samahan kami dito sa ating mga talakayan sa Monday Discussion.
1: Monday Discussion.
0: Yan, ang Monday usually na-attribute natin to sa mga paggastos, diba? Mga pagkakakitaan, investments, sa kabila po ng mga, sabi nga, hirap ng mga kabahagi natin, ano? Dahil sa matinding gastos, ha? Meron na namang all price hike sa susunod na linggo, diba? Katatapos lang nitong nakalipas, na, ito na naman po, magkakaroon na naman, nako, kamot na naman yung mga motorista natin at lalong-lalo na ang mga driver, 'di ba? driver and operator ng mga pampasaherong sasakyan. Ano na bang gagawin natin dyan, mga kabahagi? Diba? Parang unstoppable. Anyway, batiin na muna natin mga kabahagi natin na katutok from Texas, US of A. Walang iba kasi kundi si kabahaging Tony Rock ng Texas. Hello sa inyo dyan. Ingat-ingat, kabahagi, habang nakatutok dito sa atin. Hello din, aba, ang aga nagparamdam ni Doktora Sarina. Doktora Sarina Buensalida, sobrang mahal po ng gulay sa palengke. Mukhang nakapamili na, diba, no? Ako hindi pa ako nakakapamili. Ito, sobrang mahal daw po. Siguro alam naman natin pagkatag-ula. Kasi alam mo dinadahilan dyan, doktora, ng mga tindera. Aba, mahal din po ang bili namin bukod pa dun sa pag-transport, diba? Oo. Kung ang pamasahe nila na dating 50 pesos, no? Dinadagdagan dahil nga syempre baha, mahirap pong bumiyahe, gagawing 100. Saan ba ipapasa ito? Sa atin rin mga consumers. Sana, ayun, meron siyang pray. Sana ay na-i-bargain na lang ang mga gulay kaysa itapon na mabawasan ang lugi ng mga magsasaka. Opo, totoo yan. Sa kabila po ng pagtaas ng mga halaga ng gulay, marami pa rin pong mga magsasaka natin ang affected dahil nga po sa hirap silang mag-transport, yung iba napipilitan po silang itapon, mabubulok na lang, di ba? No, itatapon na lang kasi nga po, walang bukod sa mataas ang patong ng mga middleman, yung iba hindi na nila kayang dalhin, no, sa mga pamilihan. Ayun. Kung may powers lang tayo, Doktora Sarina, tayo nang namili, 'di ba, no? Para maibaba natin ng mura. Kaya lang mahirap, lalong-lalo na sa panahong ito, marami mga probinsya po ang nagbabaha, no? Ako po'y galing sa Baliwag, Bulacan kahapon, no? At ang daming mga bahang lugar, lalong-lalo pa at patuloy po ang mga pag-ulan, no? Sige, si Doc. By the way, mga kabahagi, mamaya samahan nyo kami, no? Doktora, huwag kang aalis dyan at iba pang mga Coffee Bean Team mamis natin dahil mamaya po makakaugnayan natin si kabahaging Cathy Estavillo, ang Secretary General po ng Amihan. Ba? O yung mga mahilig sa ano yung teleserye, 'di ba? May ganun mga sikat, kilala si Amihan, ha? Pero hindi po ito 'yon. Ito po 'yung grupo po, ha? At ang ating pong mga pag-uusapan may kinalaman po sa sakto. Doktora, mga naluluging magsasaka matapos itapon po ang gulay sa bengget. Yan. Oo. Parang na-sense ni doktora talagang maraming nga hong na itatapon at nasasayang ng mga gulay. Dapat yun yung kinakain natin, di ba, doktora? Oo, kasi may health buff yan si doktora, no? Paminsan-minsan. Si Nelson Galang, uy, magkabahagi natin to na magsasaka, no? Maulang araw ng Lunes kabahagi, bagamat maulan, naka-monitor pa rin kami sa serbisyo todo-todo sa Alamias, Pangasinan po sila, mga kabahagi. Hello po sa inyo, kabahaging Nel. Ha? Patuloy po kayo nakatutok sa ating pong programa at mag-iingat po kayo dyan sa Alaminos, Pangasinan. Si kabahaging Nestor Batoy, madalas din po nagpaparamdam sa atin yan na, no, habang nanonood sa ating mga social media post, no? Hello po sa inyo. Gayun din kay kabahaging Dennis Karunungan from Australia na BFF ni Prof. Willie Perez na kailanlang nag-celebrate ng birthday. Sige. Samantala mga kabahagi, update muna tayo. Ito nga, no? Yung binabanggit ko kanina, ito'y may kinalaman po sa bulto-bultong gulay na itinapon sa gilid na lamang ng kalsada sa Tublay, Benguet. Nagkalat po sa gilid ng Labay Lakamen Road sa Tublay, Benguet, ang bulto-bulto po ng Chinese cabbage at carrots. Naku! Ang favorito ko po yan, no? Talagang hindi nawawala sa aking stock yan ng carrots, no? Ito po'y tinatapon na lamang ng mga ilang lokal na magsasaka. Ayon po sa mga magsasaka, bukod sa bagsak presyo ang kanilang mga gulay, kaunti rin po ang bumibili ng kanilang ani. Yun ang yun ang masaklap doon, no? Dahil dito, napilitan umano silang iwan na lamang ang mga pananim sa gilid ng kalsada kaysa gumastos pa sa pamasahe at transportasyon patungo sa La Trinidad Training Center na maaari pa umanong magdagdag ng kanilang pagkalugi. Kasi, mga kabahagi, ano, pagkahu ganyang mababa ang bilis sa kanila, unang-una yung ginamit nila rito, yung panahon, at syempre mga pataba, no? At ginugol nila sa pagtatanim. Tapos, bukod pa dyan, napakamahal ng singil ha, sa pagtatransport. Tapos, kukunin lang na, yung iba napipilitang ibigay ng ano, kasi syempre, pagbalik nila, wala naman silang bit-bit, nag-transport na sila. So, lugi sila. Yun ang nangyayari po dyan, no? At eto nga po, mga kabahagi, no? Ha? Ewan ko nga ba, sabi ng Department of Agriculture, sinisikap po nila na matulungan po ang mga magsasaka natin. Pero, sa tingin ko po, no? Sa akin pong sariling pananaw, ano po, ha? Hindi pa po sapat, no? Dahil kung lubos-lubusan po na natatanggap po ng tulong, no, ng mga magsasaka natin, hindi po magkakaganito. Diba? Oo. Sana full force po ang ating mga nasa DA, na ang mga nasa ano po natin, na pamahalaan po natin para matulungan ng magsasaka na ito. Ang pinakamatindi po kasing struggle nila dyan, aside dun sa pagtatanim, no, pag-aani, ay yung pagtatransport. Diba? Siguro sana magkaroon talaga ng tunay na magandang sistema para po makuha po sa mga magsasaka itong kanilang mga produkto at mailapit sa mga consumers. Samantala, mga kabahagi, ito, 5,000 litro ng diesel, nasabat! Ayan, patuloy na tumataas, pero ito po, nasabat po ng Philippine Coast Guard or PCG ang 5,000 litro ng diesel mula po sa isang fishing vessel. Aba, bakit ganun? Ha? Oo, dapat mga isda ang mga kinukuha nitong mga to. Ito po'y sa karagatan ng Tingloy, Batangas, na nagresulta sa pagkakaaresto ng 8 katao. Patuloy pong inimbestigahan ng PCG ang pinagmula ng kargang diesel habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Mahirap po itong mga ganito. Ano yon? Mga party ba to? Alam ko dati mga paihi-paihi tayo nadidinig sa mga truck. Pero ito, grabe ha. Pati yung mga fishing vessel ginagamit na. Nako, hindi yan magandang balita, di ba? Dahil habang tayo po'y hirap na hirap, ano? Maraming mga motorista, maraming mga driver, chauffeur, talagang magkano ang bili natin. Tapos ito, may mga nakikita tayong ganito, may nababalitaan tayo, hindi maganda, di ba, no? Kabahaging Nell at Doktora, no? Anyway, mga kabahagi, ano, tutok pa rin po kayo dito sa ating programa. Patuloy po ang ating paghahatid ng mga iba't ibang impormasyon, no, na makakaragdag po sa ating mga kaalaman at syempre pa mga kaganapan sa iba't ibang lugar po, no, lalong-lalo sa mga probinsya. Mamaya po, antabayanan nyo. Sa tulong po ng mga reporters natin sa mga provincial stations ay ihahatid po natin yan dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo. Walang bibitiw, tutok lamang, ha, mga kabahagi! Ha, at kawan!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Servisyo Todo-Todo.
2: Servisyo Todo-Todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, Serbisyo Todo-Todo. Batiin ko lang ha, ang mga nanonood sa atin, lalong-lalo na kasama ni Doktora Sarina, of course, Mami Josie Cinto, Elaine Cristobal Hernandez, gayon din po kay Mami Chile Gaspi at Mami Vicky Naharo, and of course, Mami Cheryl Samonte. Ay, oo, wag natin kalimutan si Mami Ana Caballero. Ayan, mga member po yan ng Coffee BTT. Coffee Binti Mommies. Ay, sige ha. Actually, mga mami po sila ng Kalsay. Yan. Mga mami mates ko po. Okay, mga kabahagi, makibalita po tayo sa Mindoro or sa gawi po ng Wima Ropa sa pamagitan ng ating kabahaging si Lordy Navarro. Ha? Mahigit 17.9 million pesos. Makabago daw pong halaga ito, no? Yan po yung halaga ng makabagong medical equipment ta dagdag sa Oriental Mindoro Central District Hospital. Kabahaging Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
4: Magandang araw, kabahaging Meta. Karagdagang makabagong kagamitang medikal ang natanggap ng Oriental Mindoro Central District Hospital o OMCDH matapos maisagawa ang turnover ng mahigit 17.9 milyong pisong halaga ng medical equipment nito lang ika-16 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ang turnover ng Oriental Mindoro Governor Homer Lito Vons Idolor kasama si First Lady Hias Govinda Ramos Dolora. Ayon kay OMCDH Chief Dr. Dante A. Nuestro, makatutulong mga bagong kagamitan upang maging mas epesyente ang serbisyo medikal at mapalawak ang kapasidad ng ospital sa pagtukon sa pangailangan ng mga pasyente. Kabilang sa mga bagong kagamitan na anesthesia machine na may ventilator, cardiac monitor, cardiotachography machine, portable ultrasound machine na may transvaginal probe, defibrillator, anesthesia stainless trolley with drawer at portable digital x-ray machine. Layunin ang dagdag na kagamitang medikal na higit pang mapalakas ang serbisyo ng OMCDH at mapahusay ang pagtugon sa mga pangailangan medikal ng mga mamamayan sa Oriental Mindoro. At yan ang balita mula dito sa DZYM at Warned FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinabara, nag-uulat sa mga panita mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lloyd Dinabara ng Mimaropa! At batiin ko na rin ha, mga kabahagi natin, Jason Oliva, Alan Ignacio, Booker Panotes ng Cavite. Uy, mag-iingit ha. Alam niyo naman marami ding mga lugar ano, na lubog sa tubig baha dyan po sa Cavite. Hello also kay kabahaging Helen Messina. Helen, kamusta na kayo dyan sa North Caloocan? Mag-iingat lagi. And of course, Angel Rodahan ng Malolos, Bulacan. Kasama na si Nanay Emma Redaha. Hello po sa inyo. Ha? Kanina nakapanood ako ng video, kabahaging Vince, na awa ako, no? Sa gawin ng Pampanga. Makabebe Pampanga. Ha? Simula po ng mga siguro isang buwan na, no? Isang buwan na po ang nakalipas, no? Nakita ko po talagang ang mga second floor po ng mga kabahay, no? Ng mga kabahayan doon, talagang pinasok po ng tubig. Hanggang ngayon, parang walang tigil, ha? Oo, wala nang alisan po yung baha mismo doon sa loob ng bahay. Nakakalungkot, no? Sabi ko nga kung madali lang, ano? Kung madali lang, ha? Siguro na gawin, umalis na lahat ng mga tao doon. No, ang hirap eh. Samantala, eto, makibalita naman tayo ha, mula kay Tony Sandoval at yung kanyang bitbit na balita meron. Ha, may kinalaman sa isang araw na remote work or work from home kada linggo isinusulong sa Quezon 4th District. Ha? Ayan, sa tulong po yan ng kanilang kinatawan doon, Attorney Mike Tan. Alamin natin ang buong detalye, Tony Sandoval! Ibahagi mo na yan.
5: Isinusulong ni Quezon 4th District Congressman Attorney Mike Tan sa House Bill number 8371 ang pabibigay ng hindi mababa sa isang araw na remote work o work from home kada linggo para sa mga empleyado sa mga industriyang maaaring gawin ng trabaho gamit ang telecommunication technologies. Kabilang sa sakop ng panukala ang IT BPM, Financial, Insurance at Legal Services, Professional, Scientific at Technical Services, Administrative at Support Service Activities at Creative, Media at Digital Industries. Layunin ito na makatulong sa kapakanan at work-life balance na mga manggagawa habang nakakatulong din sa pagbabawas ng trapiko, gastusin at pagbibiyahe at polusyon. Hindi naman sakop ng mandatory remote work setup ang mga trabahong nangangailangan ng physical na presensya kagaya ng agrikultura, manufacturing, construction, frontline healthcare, retail at hospitality at logistics. Gayun din ang mga kumpanyang mayroon ng katumbas na remote work policy o nagpapatapad ng 4-day compressed work week. Nakasaad din sa panukala na hindi maaaring gamitin ng employer ang work from home arrangement upang mabawasan ang sahod o benepisyo o dagdagan ang workload ng lampas at tinakdang pamantayan. Kaugnay nito ay minakalaang graduated penalties para sa mga employer na hindi susunod ng walang valid exemption. Sa panukalang ito, hangad ni Congressman Tan na makasabay ang ating mga pulisiya sa mga babagong paraan ng pagtatrabaho kung saan ay maaaring pagsabayin ang pagiging produktibo at ang kapakanan ng mga manggagawa. Dahil mas maayos na sistema ng trabaho ay hindi lamang umano nakakabuti sa empleyado, kundi nagbibigay din ng mas maraming oras para sa pamilya at mas magandang kalidad ng kanilang pamumuhay. Mula dito sa DZLT at 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa mga panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Yes, maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Oo, malaking tulong po yun, ano? Sabi nga ay ma-utilize natin itong mga technology, no? Na nakakapagtrabaho even sa kani-kanilang mga tahanan. Actually, naku, nadidinig ko na naman itong babala mula po sa NDRRMC, no? Marami nagugulat dito, marami na iirita. Pero sa akin palagay po ay okay lang, ano, para ho maging alerto tayo. And speaking of NDRRMC, ha, hindi ko sinadya ito kabahaging Vince, ha, na tumunog. Talaga pong tumunog, ha. Ito ho, may balita po, no. 23 ang nasawi sa bagyo at habagat. Nakakalungkot yan. Umakyat na nga po sa 23 ang bilang po ng nasawi na dahil po sa epekto ng bagyong Luis, bagyong Maymay, at ang patuloy na nakaapekto sa atin ngayon, which is habagat. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Ito po yung kanilang ipinalabas kaninang alas 6 po ng umaga, no, itong kalatas na ito, no. At kasama po dyan, yung 15 sa mga nasawi ay mula po sa landslide na nangyari po sa Benguet, habang 3 ang naitala sa Rizal, 3 sa Batangas, at tig-isa naman sa Quezon at La Union. Samantala, 17 po ang sugatan at isa ang patuloy na nawawala. Siguro ito yung dun sa ano, no, yung hinahagila pa rin dahil sa pinangangambahang pong nalunod, ano? Ayan. So again, mga kabahagi, mag-iingat po kayo, no? Hindi ho talaga biro, lalo-lalo yung mga nakatira dun sa mga malapit po sa mga waterways, mga ilog, diba? Mga dike, ha? Na posibleng masira, no? Dahil siguro sa katagalan o di kaya naman po sa lakas ng mga ng mga pag-ulan at saka yung tindiho ng mga current, ha? O mga agos, no? Alon na galing po sa mga malalaking waterways, kaya talaga mag-iingat-ingat po talaga tayo. Yung mga kabataan natin, ha? O yung mga magulang ho, kung sakasakali nakatira kayo malapit sa mga creek, ha? Malapit sa ilog, bantayan niyo pong maigi ang inyong mga anak. Huwag niyo pong sabihin na sobrang kulit, no, na hindi humasaway. Aba, alam niyo na pong hindi mapasaway yung inyong pong mga anak. Siguro, ikulong muna natin, ha? Hindi naman yung literal na ilagay natin sa nakarehas. Pero ito yung ano, i-safeguard natin sila, no? Kasi kung wala silang sapat na tamang pag-iisip pa dahil sila mga bata pa, huwag nating hayaang lumabas na lang sila basta-basta, no? Tulad na lamang nung nalunod, no, na biglang nag-dive sa ilog eh na ano ho, no, nalunod. Samantala mga kabahagi, si kabahaging Chris Gonzales ng DWPR Dagupan may hatid ding balita. Programang Buntis Congress sa Aliminos, Pangasinan, no, pinalakas. Naku, magandang balita ito. Ha? Hindi na isasantabi ang kalusugan ng mga buntis. Kabahaging Chris Gonzales, eh, bahagi mo na yan.
6: Kabahagi Med, ang lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos dito sa lalawigang Pangasinan, katuwang ang City Health Office sa kanilang programang Buntis Congress para sa mga soon to be mama. Ito'y para mas handa ang mga ito at mas kampante ang may alam. Dito tinalakay ang mga usapin sa prenatal at postnatal care, nutrition, immunization, family planning at iba pang usaping pangkalusugan. Bukod sa dagdag kalaman, sumailalim din ang mga kalahok sa counseling at laboratory testing at tumanggap ng baby bundle bag at mga vitamina bilang dagdag suporta sa kanilang paghahanda tungo sa ligtas at malusog na pagbubuntis. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzales para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa ambang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Okay, balik po tayo mga kabahagi, no? Maraming salamat ha, kabahaging Chris Gonzales mula dyan sa DWPR Dagupan. Uy, kabilang ang Dagupan sa laging binabaha, diba, no? At si Booker, aba, eto na. Nanunood na sa atin at nakapag-komento. Sabi niyang ganon, kawawa daw po yung mga binaha sa Bulacan. Ngayon mo ramdam ang pangangailangan talaga ng matitinong flood control. Ah, oh, ha? Oh, e paano naman yan? Kabahaging Booker, may nanadinig pa tayong mga ano, leadership fund. Ha? Oo, nawala ang pork barrel, nawala ang kung ano-anong mga sinasabing pondo, ha? Na naibubulsa, e merong lumitaw na leadership fund. Ay, nako. Ewan ko nga ba, kabahaging Booker, ha? Ito lang, no? Sana lang. Dasal ko lang. Ha? Eh, yung kayang mga nangungurakot na ito, sila kaya ang bahain, di ba? Yung bahay nyo kaya ang malubog sa tubig ba? Mga kabahagi, magpapasan tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo.
7: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
8: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
7: Radyo Pilipino.
8: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
8: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo at pumapasok na sa second half ng programa. Sabi ni kabahaging Booker, isa pa yung leadership fund. Binabago-bago lang nilang tawag. E pork barrel din ang ibig sabihin nun. Yun na nga eh. Yun na po ang masaklap. Samantala, habang inaantabayanan natin ang ating very special guest for today, mga kabahagi, habang nanunod din sa atin si Alan Ignacio. Batiin na muna natin mga nagsuselebrate ng birthday!
9: Happy birthday!
0: Yes! Happy birthday muna kay Charlie Tadiake, kabahagi natin from Iloilo, Tubungan, Iloilo. Charlie! Happy, happy birthday. Pagaling ka, ha? Gayun din kay Jemina Faustino. May birthday pala
9: happy
0: si Jem.
9: Birthday!
0: And Christina Torres Sibukaw. Mate ko yan sa PUP, Santa Mesa. And si kabahaging Leroy Rivas.
9: Happy birthday!
0: Happy birthday po. May the Father bless you always. Eto na, mga kabahagi, maswerte po tayo, no? Sa kabila po ng hindi magandang panahon, ha? At posibleng kabisihan ng ating magiging guest ay napagbigyan po tayo dito sa ating programa. Let us welcome Secretary General po ng Amihan, ha? Kabahaging Cathy Estabillo. Kabahagi, magandang araw sa iyo. Maulang umaga, ha? Kabahaging Cathy, welcome po sa programang Serbisyo Todo-Todo ng Radyo Pilipino. Met Minyon po.
10: Sa iyo, Miss Met, magandang umaga siyempre sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa dito sa Serbisyo Todo-Todo.
0: Yes. Oo. Unang-una, thank you very much, ha, kabahaging Cathy, dahil tinanggap mo ang aming tawag ngayong umagang ito, no? Bagamat nakakalungkot nga, dahil kanina lang po ibinalita ko, no, yung tungkol doon sa mga magsasaka na napilitan pong itapon yung kanilang gulay sa kalsada na lamang imbes na dalhin sa mga pamilihan. Ano ba ang reaksyon ng grupo dito? Ano ang dapat na sana'y nangyari, dito sa mga magsasaka na ito sa kanilang pananim, kabahaging Cathy?
10: Oo, tama yung binabanggit niyo, Miss Met. Nakakagalit, no, sa gitna ng malawakang kagutuman, mm-hmm, sa gitna ng tumataas ang gastos sa produksyon ng ating mga magsasaka, ay makakakita tayo ng mga produkto na naitatapon sa lansangan. Na,
0: yes.
10: Ang dami-daming nagugutom at wala tayong ibang sisihin dito, kundi ang gobyerno na responsibilidad niya dapat na sa panahon ng kalamitan ay i-ensure, mm-hmm, yung mga produkto ng ating mga magsasaka ay naaani at nadadala sa mga palengke sa presyong abot kaya ng mga kababayan natin, given na napaka talagang krisis, na patakatindi yung krisis na nararanasan natin. At syempre, sa hanay naming mga magsasaka ay doble itong doble dagok ito sa aming kabuhayan, dahil nag-invest tayo, no? Inutang lang yung mga ginamit dyan para makapagtanim.
0: Mm-hmm.
10: At ngayon ay tapos yung utang na yan ay may interest pa, no?
0: Yes.
10: At ngayon ay masisira, mababaliwala yung lahat ng pagod, lahat, mm-hmm, ng gastos na ginamit at magkakaroon ng compounding interest doon sa iuutang nila at makikita, mm-hmm, lang natin na nasisira, no? Kaya gaya na nabanggit ko ay social responsibility dapat ng gobyerno na ma-ensure yung mga lahat ng mga produkto ay hindi masisira, dahil maraming tayong mga mamamayan na nagugutom, maraming tayong mga consumers na naghahanap ng kahit papaano mababang presyo ng kanilang mabili, mm-hmm, at higit sa lahat ay maraming mga magsasaka ang talagang apektado dito sa sunod-sunod na kalamidad, na bagyo, na baha, no? Siyempre, kapag nakikita natin na matindi yung baha, mas doble yung galit natin doon sa mga, hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot doon sa bilyong-bilyong condom flood control. At tapos, ito pa yung makikita natin. Kaya, yung pagkalugi ng ating mga magsasaka ay sobrang tindi na. At sabi nga ng mga nanay, dahil sila yung nagbabudget, sila yung laging nakapronta sa mga usurero para mangutang na gagamitin nila sa pag para makapagtanim lang, ay wala nang ihihigpit yung sinturon.
0: Uh-huh.
10: At sabi nila ay talaga naman malapit nang dalhin sa leeg.
0: Oo. Pero ito, kabahaging Cathy, anong nakikita mo? Kasi pagka ang Department of Agriculture ang nagsalita, no, sinasabi na merong mga bodega, no, merong mga ginagawa na silang paraan para mailapit ang mga produkto ng mga magsasaka sa mga consumers na hindi na dumadaan sa mga middlemen. Ano ba ang nangyayari dito? Doon sa binabanggit na yan ng DA.
10: Actually, Ms. Met, ang Department of Agriculture, lalong-lalo na nung malapit na yung State of the Nation address ni BBM noong July 20, 27. Ang dami-dami niyang program na binabanggit. Ang dami-dami niyang proyekto na binabanggit. Ang dami-daming interventions na binabanggit kahit sa hearing ng Committee on Agriculture diyan sa Senate, sa hearing ng Committee on Agriculture diyan sa House of Representatives. Pero pag pupunta ka sa Kanayunan, ito yung nakakagalit dahil kapag pupunta ka sa Kanayunan, nananatili yung kawalan ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Dahil unang-una, kung may mga post-harvest facilities yan na binabanggit ni DA Secretary, edi hindi sana naitapon yung mga, di wala sanang natatapon at wala din sanang nasisira ng mga produkto ng ating mga magsasaka. At itong mga nasisira ay maliban sa hindi nabibili, maliban sa binabarat, maliban sa itinatapon, ay kakompetensya pa niya yung matinding smuggling ng mga gulay galing sa China na kahit anong binabanggit natin na matindi yung smuggling, nagre-resulta yan ng pagkalugi ng ating mga magsasaka, pinapatay yan ng lokal na produksyon, wala naman nahuhuli, wala naman napapanagot, wala naman nakakasuhan. So, ang sabi ng mga magsasaka, ang Department of Agriculture, hanggang press release lang yan. At totoo yan dahil kami mismo bilang organisasyon ng kababaihang magbabukid, ang nandun sa baba, ang nakakakita, nakakaramdam dun sa sitwasyon ng ating mga magsasaka. Oo. At patunay na ang gobyerno, kahit ang daming binabanggit ng DA na proyekto ng Department of Agriculture ng gobyerno Marcos, kung titignan ulit natin dito sa budget na inilaan niya, ay nabawasan pa doon sa budget last year. So paano nila masasabi na pinagtutuunan nila? Paano nila sinasabi na mahalaga sa gobyerno ang mga magsasaka kung ganyan yung ginagawa niya?
0: Kumbaga parang ano yun, no? Siguro merong efforts naman, kabahaging Cathy, pero hindi lahat ay nakakatanggap ng binabanggit na tulong mula sa ating pamahalaan. Ano sa tingin mo?
10: Tama, Ms. Met, may binabanggit din sila mga effort, lalong-lalo na sa panahon na patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis at itong mga kalamidad at itong kakaharapin nating El Nino, yung Super El Nino sa mga darating na buwan. Ang binabanggit nilang intervention ay pamamahagi ng tupad. Pipila ka sa tupad. Alam natin na yung tupad na yan, hindi yan magre-resulta ng long-term solution doon sa matagal ng krisis ng ating mga magsasaka. Yung patuloy na tumataas ang gastos sa produksyon habang nabibili sa napakababang presyo yung produkto nila. Pangalawa ay yung binabanggit nila na oil subsidy. Yung oil subsidy na binabanggit nila na 5,000, Ms. Met, kailangan mong ipakita na may makinarya ka.
0: Paano kung mahirap na mahirap yung mga magsasaka at wala namang machinery?
10: Kalakhan sa ating mga magsasaka, walang machinery. Mayamang magsasaka ka na kung meron kang masasabi na meron kang maliit na traktor. So yung binabanggit nila na ilang thousand na mabibiyayaan doon sa oil subsidy na binabanggit nila. Iilan lang yan dahil hindi pa rin makakakuha yung ating mga magsasaka na wala naman makinarya. Tapos ito pa yung isa, ang binabanggit nila may ayuda, may financial subsidy. Yung binabanggit din nilang financial subsidy na 14 million ang makakatanggap. Yun yung 2,320 mula sa office budget ng Office of the President. Yung 2,320 ay kulang pa sa isang bag na fertilizer.
0: Mas mahal, ano? Pero how about kasi, di ba, no, isa sa mga nakita kong problema talaga, no, kabahaging Cathy, kaya nagtatapon na lang sila ng mga produkto, itong mga magsasaka natin, kasi nga, napakamahal yung gastos para sa pag-transport. Ano bang nangyari sa Kadiwa natin? Yung Kadiwa, project na pinagmamalaki lagi ng ating Pangulo. Ano bang nangyari doon?
10: Tama ka, Ms. Met, no? Pinagmamalaki ng Pangulo, no? Mayroon 800 808,000 kadiwa, 8,000 kadiwa centers.
0: Alam mo, ako hindi pa ako nakakapamili dyan. Wala ako nakikita kadiwa.
10: Subukan mo pumunta sa Department of Agriculture. Sabi niya may kadiwa. So yung kadiwa na yan, hindi rin naman madadala ng ordinaryong mga magsasaka natin yung produkto nila kasi wala naman sasakyan. Oh. Ang nakakapagdala pa rin ay yung mga traders. Ganun, yung cycle na ganun ay talagang ingrained na sa kukote ng nasa gobyerno. Kaya talagang nakakagalit.
0: At siguro syempre, maganda na lang yung ayuda, bili na lang nila ng
10: mga cold storage.
0: Yes,
10: cold storage talaga ang kailangan para hindi masira yung produkto ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Yung mga itinatayo nilang mga renewable energy na yan, dapat magsilbi yan para tataas ang produksyon ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng paglalaan ng paglalagay ng mga cold storage facilities na ang gagamitin ay mga solar power energy.
0: Yan.
10: Oh, diba? At dapat lahat ng barangay meron dahil ang mga magsasaka natin, walang ibang nakakabili sa kanilang mga produkto. Nasisira yung kanilang produkto. Dahil sa kawalan ng cold storage, nababarat yung kanilang produkto na ito na yung matagal ng problema ng ating mga magsasaka.
0: Yes.
10: At sa ganang ganun, ay china-challenge natin ngayon ang Department of Agriculture, ang gobyernong Marcos, na gumawa na siya ng investigation sa lahat ng mga nasalantang mga probinsya, mga municipalities, at tignan yung gaano katindi yung sira nito pagka salantaan ng kanilang mga produkto, at bayaran, i-compensate yung mga halaga ng nasirang produkto ng ating mga magsasaka para muling makapagtanim sila.
0: Yun,
10: at kasabay din yan dahil ito na yung nararanasan natin na talagang matindi yung pagbaha, lalo na dito sa Luzon, ay managot na yung lahat ng sangkot. Dapat may makita tayong political power ang gobyerno na lahat ng mga sangkot dyan sa flood control na yan ay kailangan managot. At hindi pwedeng ligtas ang gobyernong Marcos dahil siya yung pumirma sa budget ng 2025 at 2026. At ngayon ay kailangan na namin bantayan talaga ang budget ng 2027 dahil ang laki pa rin ng mga unprogrammed fund, ang laki pa rin ang inilalaan sa Department of Highway na kung saan yan yung bat-bat ng corruption. Mas malaki pa yung budget, doble-doble pa yung budget ng DPWH kaysa budget ng Department of Agriculture.
0: Ayun, tama, no? At talagang lubog na nga tayo sa utang, di ba? Ilang trilyon na ang utang natin, pero ito, ang dami pa rin problema ng ating bansa.
10: 19 trilyon.
0: Yes.
10: At magdadagdagan pa yan by 2027 dahil sa deficit yung collection ng gobyerno sa mga buwis ay tiyak nagpaplano na
0: mangutang na naman tayo.
10: Oo.
0: Na kinukurakot lang naman, no?
10: Totoo. Ayan. Kaya mga mamamayan, talaga naman kailangan natin maging aware, kailangan natin maging bahagi dito sa panawagan natin ng accountability sa gobyerno. At kasabay nung panawagan natin na dapat managot ang mga lahat ng sangkot, ay patuloy natin ipanawagan na dapat gawin prioridad ng gobyerno yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. I-ensure na mabili yung mga produkto ng ating mga magsasaka sa tamang presyo, at walang makakabili ng tamang presyo sa produkto ng mga magsasaka kundi dapat gobyerno.
0: Yan, tama ka dyan. Ako, kabahaging Kathy, maraming salamat sa mga insights na binigay mo dito sa ating programa. At syempre, sana nga makarating sa kinauukulan itong panawagan, ha, ninyo, ha, dahil napakahalaga na matulungan na natin ang ating mga kababayang magsasaka na sobrang-sobra na ang pagkalugi. Maraming salamat sa iyo, kabahaging Kathy.
10: Okay, maraming salamat, Miss Met, at mabuhay ang inyong programa, Servicio Todo-Todo.
0: Okay, so yan mga kabahagi, kabahaging Kathy, ha, na nakasama natin si kabahaging Kathy Ha, mga kabahagi, at siya po ay mula sa grupo ng Amihan National Federation of Peasant Women. Ayan, siya po ay Secretary General. Mga kabahagi, magpo-post na tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
7: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
2: Sasahim papawid na
7: Professor on Air.
2: Professor on Air.
7: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on Air.
9: Professor on Air.
7: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
2: Professor on Air.
9: Professor on Air.
7: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
7: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
8: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
7: Pangatlo,
8: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.

Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.

0: balik po tayo dito sa ating programa. Ang oras, 47 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. At dahil nga po patuloy nating nararanasan ang masungit na panahon, kani-kanina lamang po habang nasa kalagitnaan po ako ng panayam, ano, kay kabahaging Cathy, bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan dito po sa amin sa Intramuros. At update tayo, orange rainfall warning sa NCR, gayon din po sa lalawigan ng Rizal. Itinaas po sa orange rainfall warning ang Metro Manila, gayon din po ang Rizal. Mga kabahagi, pag Metro Manila, understood tayo, halos lahat ng syudad sa National Capital Region ay affected po nitong orange rainfall warning. Okay? At ngayon lamang to, alas 11:08 po na ipinalabas po, ano, itong advisory. Pinag-iingat ang publiko dahil sa matinding pag-ulan na maaari pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Manatiling maanaka-alerto at iwasan po ang mga lugar na posibleng bahain o di kaya po ay magkaroon ng mga pagguho ng lupa, no? Dahil alam niyo naman, mga kabahagi, no, sa tagal ng panahon na nabababad po, no, sa ang ating kalupaan, no, sa mga pagbaha, no, at itong patuloy na pag-ulan, kahit hindi ho binabaha, laging basa eh, no. So nangyayari yung mga nasa mataas pong lugar, no, eh pwede hong magkaroon talaga ng mga pagguho ng lupa. Samantala, si Jade Mahero ng DXSP Surigao may hatid ding balita tianggehan sa Boulevard sa Surigao, formal nang binuksan. Ba, may mga lugar kasi, sabagay, ito naman pong Jensan, no? Anyway, dyan po sa Surigao, mainit, no? May mga pagkakataong mainit, hindi katulad sa atin dito sa Metro Manila. Jade Mahero, ibahagi mo na yan.
1: Mamet, official nang nagbukas noong Agosto 15, ang pinakahihintay na tianggehan sa Boulevard. Hudyat ito sa isa namang pia nakapapanabik na taon sa pagsama-sama ng komunidad upang tamasin ang mga lokal na pagkain, mga produkto at paglabas sa puso ng lungsod. Sa ikalimang taon nito, patuloy na magbibigay ng pagkakataon ng tianggehan sa Boulevard para sa mga lokal na tindero at negosyante na itinampok ang kanilang mga produkto. Lumikha din ito na masiglang tambayan kung saan ang mga Surigao noon at mga tagalabas ng Surigao ay pwedeng bumisita na kasama ang kanilang pamilya at kaibigan. Maraming nanood, mamet, natakisa sa ginanap na taunang aktibidad para na sa piyesta. Magiging bukas ang tianggehan sa Boulevard, mamet, hanggang Setyembre 15. May buong buwan ang lahat ng bibisita na i-enjoy ang kanilang kumulang 200 na pwesto ng mga lokal na pagkain, palamig, kakaibang produkto, mag-relax sa tugtugan ng mga lokal na musikero. Inanyahan naman ang lahat na mamasyal at mag-enjoy at higit sa lahat, mamet, suportahan ang mga lokal na tinderong Surigao noon.
0: Kabahaging Jade!
1: Yes, mamet!
0: Oo, bago kita pakawala, nagtataka lang ang marami, no? Bakit nakakapagpagawa pa? Ha, nagagawa niyo pang magtsanggihan dyan? Eh, dito kami! Binabagyo, inuulan! Talaga naman, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo, Jade?
1: Mamet, kung na-experience niyo ang mga ulan dyan, dito, init naman ang panahon na na-experience ng mga Surigao noon.
0: Oo, kaya pala.
1: Well, ang heat index, mamet, na inilabas kanina, naging update is 42 degrees.
0: Mm-hmm.
1: Medyo mainit talaga, mamet. Bago nga lang ako dumating dito, pag-deliver ko ng balita mo, mamet, talaga makikita mo talaga sa every pagmumukha ng mga tao na nabibilad sa init, talagang masakit yung init, mamet.
0: Nako, talagang, yan ang ano, epekto naman ng El Nino. Ha?
1: Yes, mamet.
0: Yung talagang pag umulan sa isang lugar, extreme. Pagka naman uminit, extreme din, no? Basta mag-iingat, yes, kayo dyan, kabahaging Jada.
1: Yan yung naging, yan yung talaga yung problema, mamet. Dahil sa mataas na na panahon ang init na na-experience sa Surigao, yung tubig talaga ang pinaka-problema.

0: Nako. Oo, bagamat kailangan yung uminom ng maraming tubig, no? Ha?
1: Yes, Mamet. Para sa serbisyo todo-todo, JDM Ahero ng DXSP 1FM Sarigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Umaangal si Booker sa leadership fund, ha? 'Di ba, no? Sabi nga dito, yung nabanggit natin kanina, ha? Yung mga pinapalitan lang yung pangalan. Nako. Pero sabi nga, meron tayo dapat update diyan. Pero saglit lang, hiniling po ni House Prosecutor Representative Joel Chua, kay Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero na i-recognize si Prosecution Counsel Attorney Armando Ligutan para magbigay ng maikling manifestasyon patungkol po sa komento laban sa kanya ng depensa. Ito may kinalaman sa post po, no, ni Attorney Ligutan. So sa day 17 na impeachment trial, napakabilis, ano, day 17 na. Yung impeachment trial dito po laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon naman po ni Escudero, bibigyan niya ng pagkakataon si Ligutan sa tamang oras bago siya magpasya sa nabimbing issue at utusan po ang prosecution na ipresenta ang kanilang testigo. Yan, yung update naman po, no, sa impeachment proceedings. Kasi talagang sinasabi nga, matindi na ang gag order na inilabas po ng impeachment court, ha? Dahil sa mga iba't ibang pasaring, ha? Sabi nga, bawal kasi magkomento. May kinalaman po sa merito ng kaso. Ha? Ito naman ay bagay na i-observe, not only for those proceedings na nangyari po sa lower court, di ba? Gayun din po sa impeachment court. Okay? Sige. So, mga kabahagi, yung pong mga merong pong request dito, no? Para po dun sa, yung iba pang topics natin. Nakita ko po, may mga mensahe directly po sa akin. So, hopefully, no, makahanap po tayo ng tamang tao na sasagot po dun sa inyo pong mga queries. Merong message dito si Uno Maki sa 2028 money back to now. Ayun, ha? Sige. Babasahin natin ang buo itong mga comment mo mamaya, ha? Kabahagi. And si Alan Ignacio, patuloy na nude sa atin. At ang ating birthday boy, Charlie Tadiake. Ng Iloilo, Tubungan Iloilo. Charlie, pagaling ka, ha? At yung isang may nag-comment sa atin dito, Miss Met, sabing ganon, marami pong lugar, ha? Even dito po sa Metro Manila, hindi po napapansin, pero ilang araw na din daw pong lubog yung kanilang mga tahanan sa baha, no? Bagamat tuloy naman po, ang puspusan po ang kalihim po ng DPWH para sa mga proyektong yan, no? Para ho tanggalin, magdiklag ng mga kanal, ha? Oo, grabe, paglilinis, tuneto nilada na po, no? Yun nakikita sa

0: ng mga waterways natin, mga galing sa matinding pagbaha, nag-iipon-ipon pong basura. Grabing basura to. Ewan ko, ha? Ang dami na natin problema sa flood control, pati sa basura. Ah, nagawa po ng mga kababayan din natin, no, na walang pakundangan sa pagtatapong kung saan-saan. Anyway, thank you very much for joining me this morning. Thank you din sa mga nasa likod po ng production, of course. Miss Antgo Arhea, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at gayon din kay Antoine Mikael. Of course, thank you. Ayun. At sa ating head ng social media, of course, si kabahaging Joel. Thank you, Sir Joel. At sa ating din co-pilot, si Vincent Daroga. Sa ating naman mga trainees, of course, andyan si Cairo Bordeos, Jimena Faustino, ang ating birthday girl, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, and Kenshin Manrisa. At sa ating mga bagong interns from UDM, Casey De Los Santos, Ambilin Villarosa, Jericho Zambrano, and Hans Carl Texon. Thank you very much din sa inyo. Of course, Engineer Dave! Huwag nating kalimutan. Saan ba si Engineer ngayon? Ha? Oo. O, huwag ka muna umalis, Engineer! Ha? Oo, misa kasi nagpupunta sa probinsya si Engineer eh. Ha? Hawak din po kasi niyan. Pero ngayon, nag-uulan na naman. Nakikita ko po dito. Ingat-ingat po kayo, ha? Ang ating social media manager, Joel Hoya. Ayan. Again, ako, may ilang linggo na rin nakakaranas siya, no? Nang hirap sa pagpasok dito po sa Intramuros dahil sa mga pag-ulan. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo. Todo-todo!
1: Serbisyo todo-todo!
2: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
1: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Met Minyon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod. Serbisyo Todo-Todo!
3: Todo-todo.
1: Dito lang sa 1FM at Radyo Pilipino.
4: This is your only one.
5: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
4: 1FM. Number one.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama, kasi, tama.
2: Boy, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Suga ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kayo kidinig sa 1FM.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Makailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa kagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: It's 1:15.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This is your only 1FM.
14: 96.1
13: Kabalin.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
14: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tuhod. Siko. Baywang.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: We are one people. We are one nation.
18: You're only one of them.
19: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
5: Optin Lutin Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liveride Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.

0: Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merienda deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Song being sponsored by M. Lulier.
8: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
9: This song is brought to you by Liveride Pro.
10: May silima rin na?
9: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liveride Pro.
9: Tulog sa pangangalaga ng atay?
10: Liver up na tayo!
9: With

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Your only 1FM.
15: That is 6.1.
14: Kabalin!
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: FM!
1: Uy! 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: There can be only one.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwan na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwan kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanako ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwan.
3: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: 101FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: More music, back to back. 1FM.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Seasons Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Wala na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Bo, ako maganda nga ata. Ako, maganda nga.
5: Bo, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Kabalan! Expect something new!
8: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
7: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
8: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
9: Gula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's to dance.
12: Your wish is my command.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
0: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Pep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
4: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
4: Mark Stevia Food Supplement.
3: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: licensed Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Jaymar, Dodo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: ako at ang mga anak ko. Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is your only 1FM.
9: 96.1.
8: Kabalin.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: this is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ka! Kaya pa, ganyan!
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: One FM.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
10: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
6: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex!

0: is your only 1FM. 1FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kadalang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba-diba ang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man po kayong lupalop naroroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Si Kuya Buy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa. At tayo po ay makapagbahagi na ng ating po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede ninyong tawagan. Ibahagi po ninyo ang inyong mga katanungan dito po sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, yung nagtawag po dati sa inyo.
0: Nanay Banji. Okay po, Nanay Banji, kumusta po kayo?
1: Ayos lang po.
0: Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito po sa Sitio Balayang, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po ba ay nainom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Ay, very good po, Nanay. Opo, ano naman po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Naipon ko na nga po yung mga box ko ay siguro po may limang sako na.
0: Limang sako na. Okay.
1: Opo.
0: Opo, sige po. Opo, sige. Anyway.
1: Ay, Kuya Boy, may tatanong po ako. Hindi po ako nakakakita kaya nung 25 in gram na ano.
0: 25 in one.
1: Rice coffee.
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1.
1: Ah, 25 in 1 na rice coffee. Hindi pa ho ako nakakabili nun eh. Hindi pa ako nakakasubok nung makainom.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Mahayaan po ninyo. At atin po namang, atin po namang sasabihin ito sa atin po namang
1: mga deliveries. Meron po ba dyan sa Kalawag po, Kuya Boy?
0: Meron po, Nanay. Actually, sa lahat po ng mga butika, pwede po ninyong ipagtanong-tanong muna sa lahat ng mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating 25 in 1. Kung sakali pong wala, sabihin niyo po sa akin. Hindi lang po dapat isa yung butikang tatanungan po natin. Dapat po yung lahat ng mga butika para alam po natin kung talagang wala na po talaga diyan sa buong Tagkawayan o kung ang iba po ay meron din.
1: Oo nga, sana nga Kuya Boy, makasubok din ako makainom na yung 25 in 1 na yung rice coffee.
0: Tama po, dahil masarap po yun, Nanay. Dapat po makatikim na po talaga kayo noon.
1: Opo nga, kasi nga po ay masako na po yung naiipong kong box ng rice coffee ko pong nabibili.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at yun po yung natin. Hahanapin po natin.
1: Kasi po sa Lucina, Kuya Boy, wala po akong radyong napapakinggan. Kaya po ako hindi makatawag sa inyo.
0: Ah, okay po. Napunta na po kayo ng Lucina. Meron po doon, Nanay, kapag gabi.
1: Opo, sa Lucina po. Nakapunta na po ako doon sa mga anak ko. Kaso mo po, wala po silang gamit na radyo. Kaya po hindi ko nasusubaybayan yung ano po ninyo.
0: Ah, walang radyo doon sa inyo. Opo, sige po.
1: Wala po. Kaya sige. Po ako sana yung mamamas ko sa inyo.
0: Ang layo pa na mas...
1: Ang radyo.
0: Ang layo pa
1: ang radyo po, kahit maliit lang po.
0: Ang layo pa ng Pasko, Nanay.
1: Opo nga. Malayo pa nga po ang Pasko.
0: Advance, kumbaga.
1: Opo nga.
0: Sige po. Nanay, basta itanong-tanong niyo po dyan sa Tagkawayan kasi ang alam ko po meron na po dyan ng atin po namang 25 in 1. So ipagtanong-tanong po natin para kahit po papano ay malaman po natin talaga kung meron o wala po.
1: Oo, para po masubukan ko din po makapagtapi po noon.
0: Tama po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.
1: Maganda talaga po yun, Kuya Boy, yung rice coffee. Talaga pong nakakalakas ang katawan at maganda talaga po sa aking katawan yun, rice coffee.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Sige po.
1: Nakakabiyahe na po ako mag-isa at nakakapaglaban na po ako. Nakakagalaw na ako sa loob ng bahay.
0: Tama po. Very good po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries kung sakali pong wala. Basta balitaan nyo ako. Kayo opo po yung ma. Ipagtanong-tanong nyo po dyan sa mga butika po dyan sa lahat sa Tagkawayan.
1: Minsan po, Kuya Boy, hindi po ako makapasok eh. Hindi ako makatawag.
0: Okay lang po yun. Basta po, Nanay, pwede niyo pong i-text sa amin para kami yung tumawag kung sakali man.
1: Okay? Oo nga.
0: Okay po.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Yes po. Ganun na lang po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay.
1: Opo,
0: bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank
1: sige
0: you.
1: Po. Salamat din po. God bless po.
0: Thank you, Nanay Banji. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero po mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623 ang numero pong pwede ninyong tawagan, mga kaibigan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si RMG Taba from Ragay, Camarinesur.
0: RMG
1: Taba.
0: Apo, taga Ragay.
1: Ragay.
0: Apo, Kapsur.
1: Magtatanong po sana ako kung may alam po kayo dito sa Ragay na yung nagtitinda ng rice coffee.
0: Okay po, ilang taon na po si Tatay RMG?
1: 63 po.
0: 63, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa nga po.
0: Hindi kaya pa, apo. May iniindang karamdaman po ba si Tatay RMG?
1: Opo, hindi na po ako nakakalakad. Meron po ako ng arthritis.
0: Ah, hindi po kayo nakakalakad, Tatay?
1: Hindi po.
0: Dahil po sa arthritis?
1: Opo, yung pong tuhod ko, masakit na masakit.
0: Ah, I see. Opo. Opo. Tatay, wala po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor? Di nyo po ba napacheck up yan?
1: Matagal na po hindi ako. Nagpacheck up ako pero matagal na. Meron pong gamot sa akin, binigay yung pinsan ko sa Manila, ako pa po binibili. Pero sa ngayon po, madalang po akong uminom kasi pagka nag-iinom ako, kuminsan, ang inom po kasi noon, magatapon.
0: Okay.
1: Bali po, nag-iilbihin po ako pag nakakaapat na araw na ako, medyo
0: okay.
1: Hindi maganda ang kaya
0: opo.
1: Pinigil ko po.
0: Kasi po, dapat po, galing po sa doktor ang reseta. Hindi po kung sa sino lang. Self-medication po yun. Huwag po tayong magagawa noon. Lalo na yung mga gamot pong synthetic, hindi po dapat self-medicate po yun. So dapat po, kung ano po yung reseta ng doktor, kaya nga po nagtanong po ako sa inyo kung nakapagpa-check up na po kayo niyan. Kasi doktor lang po dapat yung magsasabi po sa inyo kung ano po yung dapat po ninyong gamot na iinumin. So anyway, tatay, kung may pagkakataon po kayo na mapatingin po yan sa doktor, mas maigi po. Ano po. Pero habang kayo po ay nag-aantay at kumbaga naghahanap ng kumbaga ng pagkakataon na magkaroon po ng na makapagpatingin po sa doktor, pwede na kayong uminom ng ating rice coffee. Diyan po sa Ragay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RBJ Pharmacy, Jomar and Jane. Apo, RBJ Pharmacy. And diyan po sa Jomar and Jane Pharmacy, Med Pharma Building, and Maya Mart.
1: Ah, opo, opo.
0: Alam niyo po yun, yung tatlong yun na nabanggit po natin.
1: Alam po, opo.
0: O, dun po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, para po matugunan yung pong problema po ninyo sa kalusugan at marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito. Huwag po nating puputulin, dapat araw-araw kasi dun po sa araw-araw na yun, dun po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
1: Apo.
0: Okay po. So, nakakita okay. Na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang
1: Box po siya.
0: Opo, nasa box po siya. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Apo.
0: Kuha po ninyo, para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. So,
1: pagkakalap po ninyo, magkano po kayo isang box?
0: Yeah. Yes po, ang isang box po nito, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Yan po yung suggested retail price po niyan. 180 pesos lang per box. Meron po yung lamang 10 sachet ng ating rice coffee. So, yun po yung iinumin po natin sa araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyo. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee, dapat po araw-araw at tuloy-tuloy.
1: Ah, po.
0: Okay po.
1: Ay, maraming salamat po.
0: Diyan po sa karton, karton tatay, sa karton, makikita nyo po dyan, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Para mas madali po ninyong tandaan, para hindi kayo magkamali, may larawan po dyan sa karton na yan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo dyan po sa karton na yan. Okay po? Tapos kapag nakita nyo na po yan, opo, yung spelling po R-I-S-E, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton. Kapag kayo po yung nakabili na tatay at meron na, kumbaga, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, meron na pong kayong nakikitang nararamdamang pagbabago sa inyong pong kalusugan, tawagan nyo po ako muli, tatay, at ibabahagi po natin sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo. Okay po?
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Tatay RNG, maraming salamat po. Aasahan ko po yung tawag po ninyong muli. Maraming salamat po. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala pong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala pong mabili.
0: Saan po? Hello po?
1: Wala pong Rosario, Batangas ng rice coffee.

0: po ako, pero nasabi ko na po yan, nabanggit ko na po yan sa ating mga deliveries. At nangako naman po sila na gagawa na po ng paraan na malagyan po dyan sa Rosario. Pero sabi ko nga po, kung talagang kailangan na kailangan nyo po ng makagamit na po ulit, makainom na ng ating rice coffee sa Lipa, Batangas po, napakarami po at umaapaw po doon yung ating rice coffee sa ngayon.
1: Apo.
0: Pero gagawa na po ng ginagawa na po ng paraan yung pong dyan po sa Rosario na malagyan na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo.
0: Okay po. Malayo po ba talaga yung Lipa sa inyo? Sobrang layo? Mga ilang magkano po yung pamasahe aabutin?
1: Mga 150.
0: 150. Okay po. Sige po, nanay. Sige po. At papaabot po natin sa ating po namang mga deliveries na dyan po sa Rosario ay wala pa po ng ating rice coffee. At gagawan po yan ng paraan. Sige po.
1: Parang magdadalawang linggo na.
0: Opo. Sige po, nanay. Noted po yun. At, nanay, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Matagal po.
0: Okay, ano po yung ano? Ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Parang pagka iniinom po namin kape, rice coffee, hindi na hapdi yung aming chan.
0: Okay.
1: Opo. Kaya lagi ko nainom noon.
0: Very good po. At nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Ay, pagka madaki, di ano, mga dalawa sa silo, pagka daya ngayon walang mabili, isa lang, bisis sa isang araw.
0: Sige po, nanay. Yan po ninyo at ibabalita ko po ulit at i-follow up ko po muli yung ano po natin, yung tungkol po sa ating rice coffee dyan po sa Rosario. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi mo namang numero.

0: Siyempre pa, mga kaibigan, pwede kayong mag-text na po at ipaabot po naman ang inyo po namang mga katanungan sa amin through text. Pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Tapos na naman po ang ating oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagkasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM!
4: Number one!

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigap sa bansang Pilipinas.

Antarctica. Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawalin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: balik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga, nanalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa JMAR Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: JMAR Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
0: NG Mar Camonias.
4: NG Mar Camonias.
0: NG Mar Camonias.

Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto. Mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating

0: programang Kasangkat Kalusugan. Kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Markape with Brown Rice Extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract, tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So ito pong ating Markafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa nung malasahan po yung ating Markafe with brown rice extract. Alam niyo mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Markafe with brown rice extract. Ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Markafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Markafe with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon. Hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasanggah! Kasanggah at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa moringa or malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki na itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasu-kasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, naroon pa rin sa Markafe with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markafe with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa atay, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol yung mataas po ang cholesterol, yung mataas ang blood sugar. Matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markafe with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Mark Coffee with Brown Rice Extra. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan ang may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Mark Coffee with Brown Rice Extract. Kaya yung ating Brown Rice Extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol Region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Mark Coffee with Brown Rice Extract. Ikaw na, ikaw na naka-brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung bran at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha. Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguriang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-mark up po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan. Maganda po ang pagkakapi natin ng Mark Coffee with Brown Rice Extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto ang Mark Coffee with Brown Rice Extract 10 in 1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat at sa mga susunod po, talakay natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Palusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan, o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung ano, yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na. Eh kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha. Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha, sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano, dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayong mag-alala kung nakakita kayo dyan ng dropbox na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay, yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026, ay wala ho problema dyan. Ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha, yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin.

0: papanalunan. Yan po yung nandito lamang mga parents kong minamahal, ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Marami nag-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa. Ay di intayin po natin yon. At maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali. Sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may paraffle pala. Ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended mga parents kong minamahal. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yun para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMR Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
1: ay mabibili na
3: sa Shopee at Lazada.
0: Kabalan, expect something new. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
9: Saan? Sa radyo.
8: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
9: Daw?
8: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: One good morning. So 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 yung pagbabalita sa ating Balita 1. Personal umanong iniutos ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalabas ng buong 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President sa security officer nito na si Colonel Raymond Dante Lachica matapos mag-withdraw ng cash ang naturang halaga noong December 20, 2022. Isiniwalat ito kahapon ni dating OVP Special Disturbing or Dispersing Rider Officer na si Gina Acosta habang tumetestigo bilang hostile witness sa impeachment court ng Senado. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Attorney Amando Verhil Ligutan, kinilala ni Acosta si Duterte bilang opisyal na nag-utos sa kanya na i-turn over ang confidential funds kay Lachica na noon ay pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kinumpirma rin ni Acosta na withdraw niya ang cash, ang buong halaga mula sa Land Bank of the Philippines noong December 20, 2022. Iniulat na ang 125 million pesos na inilabas ng OVP sa mga bundle na tigi 1 milyong piso at itineklarang nagastos sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang 31, 2022, kabilang ang mga araw ng holiday. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 7. Good morning.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, direk. Kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
8: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.